نعم، بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذيأحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أبيتي وأبتوليزا ولونجي أبتي كميدي كما يونغا چنانا منانا كوموزي مكاغا فاما بسوغا ريو بروغرام جتو دموينو مبود دمونو إتوا بروغرام داوا إيو كمبيني والا Tuongera okwebaza mwenaje mutuliriza abalungi mwebale kutuwa budde bwammwe mwebale tulindirira mwebale kutama naffe ebbanga lyonna sawa ku sawa tusaba Katonda w'ekitiibwa ayingire mu nsonga zammwe abalwadde abasuuse n'abalina ebibasoomooza ng'abantu nabo atumalire.Nafa tumadiri. Nyongera okwebaza Owekiti wala tabala kwa taala. Atusiza kuruna kuno olwaleero. Nga oruna kwetulimu olwaleero. Luyitibwa mamili. Luyitibwa oruna ku olwa Arafa. Era logendo okusinganira ko oruna kuno.Mamili yaumil akthal Tiwali lunaku Allah wasinga Kube ilanga Asonyi wabaddu Ngoi lunaku yetulimuruno Yaumul alafa Onaku nulua alafa Tuangira okuba yuza yuza Okube ilan tutuse kunaku lua alafa Olua lero.Lukumbina anamusamvu. Lukumbina anamukaga. Tuwalu itako. Allah natu wangaza. Natu sene kwa Arafa. Eyoro aliro. Nabagambi jonti. Joza badina kuzo mwezi munana. Ya tuwalavye ebya jo. Inakuzo mwezi nga munana. Inakuzo mwezi ni muenda.Omwezi ogwa Dhulhajji ngolona kuno luyitibwa olwa Arafa era nga lunaku tugenda tulabako ebigambo byalwo sawa Allah w'ekitiibwa atebesa ebituufu ebbanga lyonna nammwe ababiwuliriza mubeere nga mbiganyurwamu pulogulaamu eno wali tugiyita pulogulaamu daawa ey'okumpi n'ewala.Programu tapinga Katonda. Okubeera nga tukola bya twetaaza. Okubeera nga tukola bya yagala. Mu nsi muno mwetuwangaalira. Mu Uganda yaffe mulimu gavumenti eri ku buyinza. Eyina bye yagala. Era bannayuganda bagezaako biteeka mu nkola. Naye nga.Bwe babeera tebabitadde mu nkola basuubirwayo okuvunaanyizibwa naye nga n'agenda obavunaana abavunaana batya kubanga bantu banne naye Allah tabaraka wa taala yateeka mu bulamu obw'ensi walam yatruku na hamala amazima gali nti yatulekaawo ttayo buli omu akole kyayagala.Chovola wa antibali alusawu na irei kalusula mubashiri na mundhirini. Allah tabala kwa taala ya tumamawa waka.
abaka wabali wa mdinganwa, era abaka wabali wa sanyusa, era abaka wabali wa tisa. Mubigambo Allah yabali wako ebinji, neyebasako ebinji, muteke doku wera anga tunula mubigambo byabwe, nebyo Allah yasa mbitabo bye, yena agalo kuona mwateke doku ja. Nga wala omuntu afumbe mmere, omuntu afumbe mmere ina wajijia. Nenge manyiki duwa nte mmere yonna eva mu nnimiro. Tewali olumonde oba muwogo gwetagenda kujja mu ttaka. Mumbira nefaanagana bwetyo, kyovola batuwa ebigambo ebyasooka babaka nga bya bbeeyi, n'ebigambo ebyatukwasibwa omutonzi waffe ne tubitwala nga bya bbeeyi. Kyovola banti ebbanga lyonna twogerako kye batusobodde, eri yenna abaawulidde ayagala okulongoosa n'alongoosa, kubanga si mulimu gwange, si mulimu gwa muntu yenna omukowooze, wabula okulungamya gw'ayagala Allah w'ekitiibwa yatugamba, wakulila haqqu min rabbikum, babulira amazima agavuddeyo omulezi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala. Faman sha'a falyakfur, ayagala ajeme era agaane, waman sha'a falyu'min, ayagala akkirize, waman sha'a falyakfur, ayagala ajeme. Bwe yali amaliza aya eyo, Allah yagamba nti inna atadina lidhalimina nara, nateekerateekera omulyaza amaanya yenna namuteekerateekera ekiyitibwa omuliro. Kyovalaba nti mu nsi tuwangaliramu ffenna abalina amaanyi n'abanafu, twandibadde tuwangalira mu mbeera ya kwekuba na kweraga maanyi. Nene wakubadde oyina amaanyi olwaleero, enkya kyonna kye kiri ogenda kubeera munafu, ng'omaze okwawukana n'obulamu n'obwensi, waliyo okuddamu okulaba eitha ng'olimba amaanyi oba ng'olimba nafu. Ekyo nga kimaliriza, olunaku olwaleero twabadde tutaka takbiira, w'obadde wonna mu bayimaamu abasaaza, wonna w'obeera oli olunaku olwaleero, beera ng'oyitiza nnyo okwera takbiira. Zibadde zitambula ebbanga lyonna bukyennaku kkumi zitandika, naye nga ez'omuggundu ezaawamu zeerekerwa nnyo olunaku olwaleero n'olwenkya mu mbeera efaanagana bw'etyo, n'ennaku essatu ezeeyongerayo nga tumaze okusala Salatul Eid. Baganda baffe ze bamala nga bakyali e Mina gye bava okudda e Makka. Bwe ziggwako, takbiira zitegeeza ki oba zireetebwa zitya? Tuwa takbiira ezo mu mbeera zaffe, imaamu saaza abasiraamu swala ewedde, siraamu obadde otambula, obadde oyoza bintu, ogenda mu nnimiro, swala yo obadde weesaazizza ewedde, gamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Takbiira ezo ziyitizibwe okubeera nga zireetebwa mwana wattu oba oliawo naddala mu kaseera kano ke tuyingiddemu. Akaseera ke tuyingiddemu oba olunaku etwayingiddemu akawungeezi ka jjo oba muddu ze tuli mu ssaawa zino ziyitibwa muddu eza yawmul Arafa. Jjo twakomekkereza nga tulaga abantu tuwakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yamala okubeera nga amaze okulaga Ibrahim, Ibrahimu akkiriziganyizza n'omwana we okumusala. Jjo twalabye nga Ibrahimu atambula
okuva e Makka ogenda mu kitiibwa Mina. Ne tulaba nsonga ki ezaamututa e Makka era baganda baffe bonna abaavudde mu nsi ez'enjawulo okugenda e Makka babadde bakyali Makka olwajjo lwe batambudde okuyingira mizizo gyabwe okuyingira mikolo gya Hijja bagitandise olunaku lwajjo. Era olunaku lwajjo lwe batandise okubunguluka okuva e Makka okugenda mu kifo eky'e Mina. Teweerabira tinagambye nti e Mina we twogera Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu we waali emikolo gye yali agenda okukola ku mwana we ayitibwa Isimayira okubeera ng'amusala. Emikolo egyo gyali Mina. Twakirabye nti oluvannyuma lw'okubeera ng'ategeezezzaako mukyala we n'amutegeeza n'amugamba nti Allah andagira andagidde omwana tumusale. Omukyala oyo n'abeera mukkiriza n'agamba Ibrahimu sikinaako mutawaana kubanga Allah yamutuwa era wagamba nti tumusale nange sikinaako mutawaana. Awo nno waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo ddala nti abantu abafumbo bwe mbeera nga temulina kutegeeragana kukkaanya ku nsonga zammwe buli mwaka mugenda kubeera nga musemba. Abantu bagenda genanga mu maaso ng'ate mmwe musigadde emabega olw'okuba tewaliiwo ntegeeragana. Nsonga ey'okubiri, bwe mba muyina ekintu kyammwe ekibagatta ekiriwo kibeere nga kibagatta oba muyina kapoloti kammwe tokajjaawo bujja nga tutegeezezzaako munno. Mutule wansi mukkaanye okukkaanya nkola ya Allah. Okusalawo bannakyemalira nkola ey'okunyigiriza si ya buntu bulamu era Allah tajagala. Mukkaanyenga ku kyo kinaakolebwa kyonna. Kyovaolaba nti abaddu bakaayana oba tukaayagana ne bantu bannaffe tuwangala nabo olw'okwesalirawo nga bw'oyagala. Otunze ennyumba, ogenze mbanka oggyeyo sente z'abandi, kinakuwaza nnyo naddala ng'ate oli mukazi, n'okwata ebiwandiiko by'ennyumba n'ogera neewola looni. Ne bajja ne bawandika ku nnyumba ne balako foseero naye nga n'omusajja n'akyekanga bwekanzi, bannanga abantu balina ebizibu ebinene. Musajja ava ku mulimu gy'akoledde ng'ennyumba ye maaso bawandiiseko foseero, agenda okufollowinga foseero nga mukyala yajjayo dda ssente n'aziteeka wa mu bizinensi oba ne bazimubbanako. Ogamba nti abantu balina ebizibu, ekyo nno kiba kizibu kinene. Naawe musajja mukkaanyi nga ne ku mukyalawo kye mugenda okubeera nga mukola. Waliwo ebitatakkaanyizibwako byo ng'obusiraamu bwakuwa okubeera gw'owesalirawo. Ngenda kuwasa mukazi mulala kati mukkaanya ku kiku ky'okuwasa? Agambye ni kati olwasa ne waanaakwerekera mu nze sagala kujja ateka n'okumperekera. Nedda, gw'olaba otya singa bawerekera ggwe gw'omuwerekera walwala sukaali n'akuluma tokyalina ky'osobola kukola mu bulamu bw'omukyala oyo? Nagamba tata Abdallah mperekeraako nafunye omusajja kuba ggwe oli mulwadde ate nze ndi muntu ndi mulamu. Osobola omuwerekera? Tosobola n'okubadde oli mulwadde era oyinza okugera ebigambo ebingi. Lwaki ggwe omunakuwaza mu mbeera ez'enja kuba obujja buluma? Ebitembikkaanya kola nsonga zo kuba ne wali omuwasa tomala mugambako nti ŋŋenda kukuwasa oba tomugambako nti nno kino na kino kola bibyo. N'ebiwaayo ebintu ebijja nga biteekeddwa obikkaanyaako ng'abaana basomye batya bw'olaba ng'alina ekkubo lyakutte awo n'olyoka olivaako. Katugenda mu Idi enkya naye tuboyinza okusiŋŋana n'amaka nga temuli mu kukkaanya. Munnange tugenda kukola tutya? Tugenda kuyita tutya mu lunaku luno? Tuyina ensonga bbiri, tuyina abaana okudda ku ssomero, tuyina n'okulya Idi. Tugenda kukola tutya? N'akubuuza tuyinawo sene mmeka? Nogera tuyina emitwalo gina ataano.
Nenga abana badda kusomero tukole tutia mukanye kubideke do kukanyizi wako mja kufune mirembi. Chovola ba Ibrahimu alayhi salatu wa salam yategeza mchala wenga mtegeze chigambe chinene chokusala omwana. Mchala na ata mkayanya na chitena mgama sichina kwa mutawana omwana asaliwe. Ila mbele farangana wetio Ibrahimu na kwa ata mutawaniwe autuwa vyo na kulwa jo na ata ambula na ye nga agena mfechiti wa Mina. Sawa zinumbade ndaba kunetu wano. Botunuli ya mine ngejiba mkozemu. Ensene genda echuka olwe nsimbi obezili mugwanga. Nenga togira kumirembe. Nga abantu Mina diali tali. Diali tali nga wala baluera. Diali tali nga temulika antuko na. Koyinza kula mneolo wailo ndabieko. Nga abantu awali awasuze Mina mutendi. Baba deke demu kapeti yeze beyi okubeyi langa tosa na kula kutigambo chiti wado msenyi wado kulabe taka katilidimu ate wona gabalongo seza masha Allah. Na ye Ibrahimu alayhi salatu wa salam buatua alomwana omwana ya mtegeza konga batu use mchifechu batu bata ambula bagi na mkubo na mugama antia bunaya ini arafil manami anni adhbauka azimaze manne base mudoto tutanga kusala fandhulu madha tala ochirabuti ya mwana wange omwana chava mugama nkala ya abati wange chitange if alumatu umaru koleche chikulagidwa satajiduni insha Allah minaswabirin ojakun singana Allah wanaba ya gadde ngalimba tabagumi nkiriza irabate Ibrahimu alayhi salatu wasalam nasalao asale omwana we aitibwa Ismaila okubeeranga amsala okubeeranga asala omwana bwato Ibrahim yasalao asale omwana we shetwani nejja shetwani okujja kwayo ngemuwa maulire emugamba nti musajja gwe osazewo asale omwana gwofunye owobukadde omwana gofunyo wobukadde osazewo omusale omwana gofunyo wobukadde bwacho Ibrahimu alayhi salatu wassalam yakwata amayinja nabiranga akasukya sheitwani obanga kuba sheitwani yagala okubeeranga emujja kumulamwa kwejo kyasazewo okubeeranga kyagenda okukola sheitwani eri kumujja kumulamwa Ibrahimu najikasuka obana ajikuba amayinja. Mbele falaka wetu ni shetwani negenda wa mama wa mwana. Dwa kubanti ni wa mama wa mwana aliachi tegedeko. Na hii na kuata mainja na kuwa shetwani. Buatu negenda ili wa mwana bagenda kusala. Na hii na kuata mainja na kuwa shetwani. Chovola ba. Nti mumpajiza hijja. Hijja anga hijja. Obe ni naku nze tulimu mulimu hijja. Ila bagana wafabali kusini uwalero. Hijja eine mpaji zayo zirinya. Mpaji za hijja enyaze.

0: tegeza nti luka ngova wanse gema kya kumeka
1: kya
0: kusatu aya bana bazira masomero eliot kaliro
1: ngale tukasara kefeke tujira mu mauli agafa kuluya kwa Uganda era katusimulule
0: waye Ok, una kuwa lero, nga reporter ili kubanga diva kumiwa nga ilimaniki waku nga ili ya Ukraini. Tinu unji, olupena, ngono ya kuwa nga ngeirio. Ena kudwe mwezi nga abina ina, omwezi ogwo kubili mwaka kumibili ama kumibili na ibili.
2: Omukule embezi wa Russia.
0: Nga bakolobu lumbaga ni kuwa nga ili ya Ukraini. Bujiro kubanga buchawalua lero, nga reporter suwele kubanga vayo ngeiraga. Inti Russia ezemu ya kolobu lumbaga ni mumbela ya kubanga yesa suza. Iwanga lya Ukraine lyaso lokubanga ligema drone basulamu iwanga lya Russia edaso lokubanga diita abana abawera ku irala 18 abana abawera ku irala 82 bavao nebisago kati Russia mukubanga yekiza yasobola kubanga egema kumizinge German ngaguno ebete gukoyesanga ku muruta runo okumanikibwa ku Oreshnik intermediate intermediate range hypersonic ballistic missile okawulire intermediate range echo ne chisoka hypersonic cha kubiri
2: ballistic missiles
0: echo ne cho kusatu inti wetuba wetulukogera mu family ye mizinga missiles tuogera ku kigambo chete ba intermediate tuogera ku range yago twata ku kigambo hypersonic kuba echo chona chindi twaba ni ballistic then tuina cruise kati yalegemi omuzinga ngaguli intermediate gutukirawo range yago mpamvu kuba range okusinzira ku speed je basobola kubanga bajikoyera ku erumuko erumukira mu mutwaro mulana naye 12 na bisatu misi ne je erumuka kati je yakomye je yagemye asobola kubanga kuba kuiwanga eri manikibwa kunga eri abasada bano aba Ukraine we tuli kubanga togera Vladimir Putin iye ya video ya kanti he ndi kubanga nesasuza okubanga basobola kubanga bandita kwa abantu era nga gajiro kubanga biwanga abantu abawera ku irala 18 abanansi abewange lya Ukraine abasobola kubanga bakafira okumana ya berenzi to yakubye enkambi damage mu iwange eryo yasobola okubanga ku obutale yakube isomero amayumba gabantu ba ulido ni radio ya Germany manikibwa kunga ARD ya gani mamubuketeze ebyo abantu abali bekwese wansi mu bankers ni mumpuku abantu nsanvu na musanvu na basobola kubanga bazulibwaku kubanga yali na amani ya kuba ni bankers wansi yeingira
1: okay
0: so muiwange eri outaluka jammeso kubanga luninitira
1: ya yeah, strike yinzoloza anti bo kuvona kole sande wali unakuluchali cha wali kali kasera kazibu kali kasera kabunkenke mu kibuge kikule kimanikibwa kunga kiyivu na bendi kwetegerezanga minister wensonge dokulya kwa Ukraine ba mweto wekiti wa Andriy Sabiha yavire yakoba anti Russia ekikola kiyakoze cha kyabere kitufu ya kikoze ngeri kubita mukwe limbika mukuwajiriza Ukraine ngabo eri ku babantu baya babulido wabula yavire ya saba omukago gwa European Union wanso wa mawanga abiri no musanvu basobola okubanga ate beida bengire mu nsonge eno kusinzira kubana ife gagali kuvayo gali kulaga nti ebimu ku bintu ebikasize kuba bya mutindo ate kuba ebimu ni kwebyo bibaka izengulu okuli amasomero okuli amadwaliro okuli engudo ate kabyo ezemu byakubibwa buti ni minister we nsonge dokuli okuyanga lya Russia amweta Sergey Lavrov yavire yakoba yavire kogereza gani ya moku ni makorobio yes echa jigemieku ereko geza moku ni sekuitale wa wanga ya Amerika moku na manikibu ya kunga maka robia vile ya mokoma anti chino chetu wakoze tutu wachikoze kula kubanga tuna tuwavetu enze wabule wanga ya Ukraine liya vayo liya tandiko kubaba Russia ababu lido abazira musango so chino chalete ile wanga ya Russia okwongera okufulumya statement eko banti singa gabawe ero bulumbaga ni obu ndio bunako liwa na wanga ya Ukraine bali jaku ila mbali timpule
0: ekizibu kya musada akulembere wanga ya Ukraine butategera
2: ono Vladimir Zelensky
0: yes nsirachi nkantategera ntwebukera kuncho musada ya kante nkwesoniwe ikirize bitundu byanatu walanga Crimea ne bitundu ebindi kulo kubanga yasobola kulumba ekitundu ekimu kuchali ekitundu che Russia byawamba nga Crimea kati walumbao abantu abalu Russia batwala anti bachi barasha era beyu bamalo kuikiriza kati ono ya kanti nzowo batongo kubitija kolachi tijia kuba lwachi toleka musada wan akusinga bulishimu na bwene President Emmanuel Macron once wa wechitongole wechibine chitwala ansi edile mu Europe ngali kuvumira nsongeno wabula yena yaba ngavumira Volodymyr Zelensky amukanti lwachi wagemye drone wajusula mu kitundu ekitali kicho kwa bona bekirizanti orode Russia yakola
1: chi yakitwala ati wana wekirizanga bachi kutwala

0: ebya kubibwa aina message yabera ali muweereza so ekintu kya maani no wabula kyenendo okwongera okufalasira abeewo ngaakidi nti government jaweereza tasima
1: oyina kyosobola okubona kyetusuubira kiyaka mu parliament naye 12 okusinga kweri
0: kisoboka olw'ensonga tulifuna parliament nga yamuna mateeka akicho wachi bwe nibe ne bakire sekiria ndilikuno tulifuna parliament nga muna mateeka na aliji kupiriza era parliament wetegeza parliament ya bakadaga lwachi dai successful mu nkola ya de yebintu nti yali mpana mateeka buti parliament yevirewo abeirewo abeitedi mateeka nga nokugenda printing obu ndapulinga takolachi tagategera na songa lwacho bona ba lead of opposition lead of opposition ni semu junga nda sana yina baerewa mufuga speed nga bag bazula weakness yenti songa di magamagana mateeka tadisobola wabula parliament JDM edile wagati mukusomoze bwanti mwine kisinze mukubisa buli bwanguzi oboth oboss nikuba mwa abantu abali ku question mark ku buli obwenguzi katusabe ino byayayogeri atusubiza accountability ya parliament corruption free parliament iwendogera corruption free kitegeza parliament ezira munguzi
1: nokusala kusenga
0: obwerufu bwa parliament ya
2: tia soso kuba kusala kusente edibaire disansanis office ya speaker ne deputy speaker
0: emilioni bilioni 18
2: echi tia soso kuba then bwayogera ku nsonga eyo kulwanisa obuli obwenguzi yakyogere ku ngategeza nti eidagoberera ente kateeka omukulembeze w'eiwanga Uganda jali ekiseera kino basobola okuba nga batereza olukiiko olukulu olw'eiwanga Jacob Oboth Oboth fine yalondeibwa nga speaka aye okulondebwakwe still kwasigaye nga kuraizinga ebibuuzo bingi eri abanayuganda tibamulese ku bisawo diuda gavumenti ekindi tibamulese kumuwa kifo kino ngaakasimo olwebyo byaidde ngaakolera gavumenti
1: nse ngo muntu ndoza nti Jacob Oboth Oboth yedi okuba nga atukiriza deals edadi nokuba nga demalirizibwa abali bayina okuba nga bademaliriza bafuna mu butage magana ne bakamaabe then bakandi katuleta owundi owaife okuvere ewala tusobole okuba nga atukiriza projects dayina okuba nga amaliriza naku nda kwidukiza ku mwaka gwa 2017 mu kiku mibiri ba yali tojikwatako limit yasobole okuba nga na kulembera oyo nomukulu minister Rafael Magezi basobola kubanga bagireta project sine njide edimu kudode bali bayina okubanga bavuga era ngere jali nti munamateeka basubira nti asobola okubanga abayamba ko okubanga bakola transition y'obukulembeze okuva eri omwana kuva eri muzeeyi okubanga batwala eri omwana n'okubanga bakyusa engeri gitulonda mu wano mu Uganda nti parliament esobola okubanga ekera kuncyo nga neri kulonda omukulembeze w'eiwanga ensonga eyindi nti Jacob Oboth Oboth mukasera wasobwire okubanga aidira aide nga parliament eringa emazo kuwambibwa kati yena nga mwaide
2: aide nga emazo kuwambibwa etia emazo kuwambibwa etia
0: abalwani nga parliament ne executive ne running nga parliament
1: nelina powers ku parliament chekova obona last time nti twali mu yali coffee bill nti executive amaji gali gayo agaso olokubanga gaida
0: gakubaba tukwamele migongo
1: teli under UPDF olichitegera last time bali bali chikubaganya kwa birowozo mu parliament ngabe buza anti kaiga na maji gavawa ISFC ne yaida ya kubaba anto okwenda kuba marao no okwenda kuita abaka abandi now kati ya mukasera kaidire aidenga ebyo nabyo na elimuchi mu buwambe wabula tenga bali kubanga bamuleta buchi bulete ngabali kumuleta libene SFC yo abali kumuleta kugamba baina echebo chebali kubanga bamwendeza nabanga ndikusubira nti ajino okusavinga ba masters be okubanga amala kubulungi kisana
0: egazire nizo okuba ko both boss ri ekintu kirala ategere kubimwe ku nsonga edi kubisana ita mongo mubeire mu okwefula power center president yori kaguta mu 7 we inuma wonga bwaye ndo bisadiru aba kaba na beta mu state house buli kimu kyaga tujiro kutuka ku parliament ya Rwetu na bani tamonga ngati yetagana kweta baka mu state house atenga ti yetagana ata mu sente bi president Museveni tabiyenda yetaga sigale nga godfather president Museveni abantu badiringa nabo ba olina kola nga abunda bunda wotalumukira yali olumukira jeno muhozi wotalumukira muhozi olumukira wa sali musale buli rwolaga nti osobola okwetengera ona ndoza bona kwa bana ba opposition nga bachikomplaininga ku mtu ko bene sali musale omulimo gwene gwako na tona tandi ko olumukira yontegere nti wenenda kino njaya gundi so wote president Museveni atubwa alwaninga abantu basatu bati

0: kali kali kali kali kali abalunchi abatumbute tugenza mu baluwa Paulina yatuandikije ebaluwa eno waliwo omukyala yazze wano olunaku yajja bangamba ajja olunaku lwakuna naye bambi teyansankawo naye yadde yazze n'omukukulira gw'ebaluwa mpanvu eva kuno nakuli atadde mu ensonga ze zonna abaana bakuze abalongo bya myaka 12 abaana abaddako omwana addako wa myaka 10 bayawukana ne tata w'abaana obulamu bwanyumya omukazi yabadde mukaabi bulungi omukazi ng'anyigabunyiziriiso ndi gonna ngakulukutanga yenna atoba banayinza omuntu akaaba bw'atyo abandaga nti embeera gy'ayita mu ssennungi oyo bwe namumaze nakamumaliriza twayogedde bingi mukama bw'anaabakkiriza ensonga zijja kubanga ziwulirwa nabagamba tukyali mu bbaluwa bambi mugumiikirizeemu tujja bikolako wabula ensonga bwenabanga etabuse tujja kubanga tugiteekamu munda mu bbaluwa ajja ayogere eri eggwanga waliwo omwana gwe nafunye wano mwana mu myaka mitototo bwekiba ekinene nnyo myaka tasukka 25 madamu Esther embeera etabuse bwe yazze nga muwa akatebe tutuula bwetuuse wendi nempulirirawo ekitabadde bulungi nti ono ku mutwe akarinzeko kemiko tali yekka nagenza okuwulira nga embeera y'obudde amaze ogitankalanya empunya yakyukiddewo kyenva mugamba owange nti wanti bwebadde ojja wano otuuseko wali munda w'omukyala Dorine yankoba ati ntuusewo ne baŋŋamba nsi gye nkulinde olwo mukufuluma namusanze yebasaawo mu kompawundi awaali omukolo ko nze ye bagambye olinde nze nti ye kale mu kwambala kwe balansi empale banaye kula kulaba ayambadde balansi empale panti eri kuliya addidde ekikooti akyetaddeko ko nze buzibu ki mutima ne guŋŋamba owange imuka nga nnyimuka nkwata akasawo nkwata amasimu gange ennyingira munda nga mbuuza Dorine omwana kiki ate agambye ayagala nze nti agambye ayagala ggwe ko nze nga nnyimirira nga mugamba mukwano nti wanti mbadde nkusaba oddeyo ewaka bw'onaaba olulala ng'ozze bulungi nga tonywedde tunaaba tukola ki tunaaba twogera ati nze siina gye ŋŋenda nze siina gye ndaga nze nnyina okukulaba kubanga nze njagala transport nobuuza transport akutwalawa nze nava mayuge ensawo yange baagibba enalwala ekiwanga ne mugamba ekiwanga kyekikunywesa omwenge bw'otyo anedda bwe nnywa omwenge nerabira ebizibu byange nze gwalaba nsula ku main street mu tawuni ngewatata owen gyembeera ne mugamba ha nebikugamba kunywa ababooda be bansuza bambi nga zaabuusebuuseeko dda omwana namugobe yagaanya okgenda yagambe siina gye ŋŋenda maama tumaliriza ebyaffe tusekamu awo ne ba johnson bamala okulyala nti bulungi johnson tugende omuperekereko tubatufuluma nti omwana nga yebasa otulotwa nyini afunye akatebe atudde bulungi akajjadde nga kiki enze siina gye ndaga adimini waffe madamu lydia nga ampita Esther togenda johnson mujje tumalirize ensonga z'omwana ono abazadde njogera nammwe abazadde abampuliriza zaala b'osobola zaala abaana b'osobola eno gyosose okuzaala omwana gyosose okuzaala omwana wa habat amakane galema n'ofuna omulala n'akususuuta n'akwera bizala n'abaana be watandika nabo ne batandika okubonaabonera ku street mulina nnabaana ez'ettima mulina nnabaana embi mubukati olwo kiki ennyo mukwano ki mu maka gyoba wafumbirwa ogusobola okwerabiza abaana be wasooka okuzaala baneyo omwana nga aluma baneyo omwana nga aluma ne babayasiza ne bakusala busazi bannanga ekisonga kiruma naye n'osuula omwana n'omwerabira notambula amakano gaviirako ddala bulungi n'omusajja kale kyawa omusajja naye abaana bananga omwana mu nsi muno ngaomwana abayagalwa muna nga tugenda mukati awo muka freedom tree kange nga tutuula nga madamu amugamba ha yogera ensonga zo kiki olwo madamu bwalina bwe yamusanga samuel yamukoba ati munaninze Esther ido una kubusoga royo ojje oto ongambe ensonga zati kale omwana ngatandika nze chiwanga chinuma nnalale chiwanga namkobanti chiwanga olo nasirise nebogera ne madam madam ya twira a johnson ya mtola mwawe bigambo olwamaze namkobanti munasese mpale bulunchi yakiriza mpale na ajitereza ngati mama nze nyina kasumuruzo nze kanaka sumuruzo kola baka makagange nemgagayuwa ati gali mayuge mama aliwatinza sasoma banko mya mp7 mwakakana ati na mumpe mmere enjale numa snake abape ye chencho sazade musanvo ati bampe ye chencho enjale numa kwanza asoku kakane mwana mutunyumiza wakati mumbozi na jemo chimo busoberwa omwana kusumanga kuganye waka mchalo tata tafude ya bela na mungalwe yafuna mchalo omulala mama nafuna omwami omulala baya ukana omwana bela banga bitabuse okusome nyenyu ya koma mp7 na sarawayi ya mageza malala alabenga yiyo obulamo bwe yatula p7 sinye wanu byagaana nafuna akayumba kakubirira asobola okubeeza obulamu byalema bwe byalema ngafuna collection ndowooza mu tawuni ngoli amugamba nti ejjinki eyo waliyo omulimu kwata ebintu bye tugende olwo nno obulamu abubeezaawo atya apoota bw'afuna ayina kalimu tugenda kuzimba nnyumba ya gundi ye muposa omukulu ku kyalo nga bagenda nga bapoota yala bamuzigidde akalimu mu tawuni nga pakinga nsawo laptop baga nga ajja mu tawuni okuyiya embeera kumbe bambi baamulimba bwaba tukakwamba kootyawo ensawe baagimubbirako kiro tamanyi waakudda tajankowadde mu tawuni tamanyiko wadde nti wakati wano bwe nkwata luno ngwa budondo bwe nkwata luno ngenda mu tawuni bwe nsigala nkutte kino ngwiramu wali mbiko nga takiwulirangako wabula ze mu tawuni asobola okuba nga atayiiya obulamu byagaana ebigambo byatabuka omwana kyeyakola kyali ki omwana kyeyakola kubeera street kid talina transport amuzza mayuge madamu yambuuza okola mulimu ki ati nnonda bicupa nalonza kiro 2 ne bampa 2006 abaana bazintoddemu mu mpale engatto zange kugamba obulamu obwa street mbadde sibu experiencingangako nabutegedde kunkwanga alan lunaku olweggulo ati maama engeri asono gye yawangula abasirikale basuzemu nga batukola ki batutigomya so abaana empale manye empale nagigabye nsanze waliwo asuula empale ku kkubo nenkwata empale nenyambala mukwano nti olidde okkuse ofumbye katogo kamwogo bulungi olidde okkuse oli wa mwami omulinza gye naye omujjule abaana be wasooka okuzaala mu musajja gwe yawuyawukana naye bali batya mwani yabagambye nti mugenda kuzaala abaana mubasuulesuule wano na wali ono omwana ali kuyayana anoonya 15 eza uganda akwate kubadde emayuge twamubuuzizza omanyiyo emayuge ati mmanyiiyo otambula otya 13:6 2 zintuuse emayuge naye ngaafubye okukuŋŋaanya 15 mu bulamu ziganye 15 zimusibye mu tawuni afuuse street kid bw'akuŋŋaanya ebidoome n'abitunda n'afunamu 10 agenda kulya kyapati ya 5 ati maama mbadde ndeka komando n'ekyayi wa 5 nenfuna ekikutiyo oba ekibokisi nenebaka ku stage ya booda bwe bukya ku makya nempalabana ne Uganda eno maama gyali mulamu tata gyali mulamu maama mufumbo era buli kiro awoza sembera bwe wasooka okusembezebwa bali luddawa bali eno mu tawuni ku busoga lwayo banoonya 15 ezibatwala emayuge bannange tebaziraba ebyokuzaala mubireke toyinza kuŋŋamba nti osobola okwagala abo obasuusuute nyenyenyenyenyo abaana b'omwami wange era abaana b'omwami wange omwami wange ng'abaana be wasooka okuzaala bakulemye okulabirira si ye mwana gwe nasoose okulaba yekka abajjukira stori ey'omwana gwe twakuba embooko stori teyagikola omwana yajja wano ng'anoonya maama n'atulimba nti maama yagwa eddalu yazoolika kumbe maama mufumbo mu maka amalala abaana yabasuula tayagala kutegeera uganda eno n'atambula n'akola ki Nagenda. Omwana janga iya bulamu. Lwakwante na mwe mberazi ya limbe gwanga. Oyonagwa. Abajukira story. Eyo mwana omulenzi. Gwetuwa tuwala. Jituwa ino kumutuwala. Batu gamba wawano. Twaitambika jo majani that side. Netuingida mundejo. Eagama antanonya mulimo gwo naba gwa kulundate. Netugende wawe. Omwana chitawe nga jari mulamu. Wawulanga chitawe mufere. Akube rikaru. Afunyi sembu tawana mama somero. Baso so kuzaba mune miyo kulabirida. Wawula alikuwa pia. Batata balunchi. Bamama balunchi abampuliriza. Muna nsonyi weboge era mukobubi. Na inza talikubuko. Atenga chikwata kumwe kubana bamwe. Lwachimba siba gamba chempulira kumotima. Abana botagenda kusobola kulabira. Lwacho bazala. Lwacho genda masanyu. Bagamba manyata ina mchira. Teyetaba mazina ganchima. Wakachira katono kati. Lwacho walibado genda mazina walia ganchima. Na wene sanyu. Lelebo ya ulabo ukulaboti. Nkoyo kulaba abana bamwe wano. Jo tuwa ino mkolo wenyini tugenda kwamba kutukola shopping. Umana kutuwa tuwa lugendo kola. Kola na gana. Oyo mulenzi. Banange tuwa musanga. Aiva nangambu mwano nutuwa mulabawa. Nimga gwengo kadie mangu. Unumana kutuwa tuwa hili na gana okola ti. Okola yo. Ati Mungo mwana yafuka wa street. Asibye bande na kumutwe. Muyaye chipale chinene. Chiringe chaka peke. Ono ya ima manya finini. Oyo. Kwa gamba, omulamu bwalimu awanvu ya kuze. Alikumbela ya kubo. Ebyo kudeka temubifudeko. Temukumia kumiba anaba mwe. Okanya kuzala bugatako. Aya gendo bakula bidirida. Mwazi na bawa magezi. Jaku kurojo. Jaku kurojo baida kusondera. Tetucha ina sile za tugenda kusonda. Ekono mengabo uriange kutuse. Nabazi sonde ekono mebali bubi. Tetugenda kusondela muntu sente. Mbeira mbi. Jaku kukueyo kurojo. Baida kusondela sente. Be. Madamu ya kuteo mtu walugwa sente. Ya mkowati nkwanga. Nti wanji. Uri jawa. Atindi jama yuge. Ebigambo bino njagalo byogere mu kamera nti oli jawa tibana ndi jama yuge ojatu kanti yero runo ndi jatuka omwana yafuka mide wansi na yebaza mu mpise zo chikecha waguru yakuba tibana na akokulia madam namuletere mere namuwa omwana nyalia yatusibudde musanyo ere chikecha waguru atibana kanje mayuge nenge banga lyamaze mu town anonya 15 zakola ki 15 zabula Basebo ne banyabo sigenda kubavaako paka nga mutegedde nti abaana be muzaala muzaale be mugenda okusobola bwe mutagenda tusindikira wano ku royo tube nga tubalabirira
1: Esawa diritano edokuncho webale kukasana
2: Busoga Royal Radio

0: nsobi bwe basayira omusango nga banabandi bo banirivu era bwoine omubaka yawanguire obwa
1: deputy speaker
0: wa parliament ye 12 bangana Thomas Tayebwa ngategeza ati yasoka yetonda ngayetunira banansi ntibana wirenga byatambula bubi mutusoniwe yabebazanga malikiririza ati mwampira omukisongo gw'omukuzi ogw'okubiri okuba ati nga nkulembera tusuubira okuba nga tutereza biki ebyasoba yalingawa ebyo byene wobikubira aneti Anita Among Magugu nti mama olikola ensobi kuba bakulanga bulala kati musawe semba yu yetonda ati bana mutusaasire mutusaasire so omuzano gwabeire munene era aneti Anita Among yoyo bana katonda wakuwanikanga omuntu wa wansi tomuvwangamu aneti yandubirenga kitufu yakola ensobi de ai supidi yiba amuvuzi yabire suiko busuike kulwanisa obuli obwenguzi
1: kale katuje ewa ogwanga yesu bwana ogwanga oline dakika isatu tukubire ebiri faiganga
2: Radio ya baba chakazinga alata wa usoga iye wayo kubanti ya mani so mna Uganda umusoga ama ulivi ya kajamesho kubanti katamulo kwe torole iwanga na dala wali maulivi agen songa tume wali kubanga mugulivi za radio ya baba chakazinga alata
1: yesebo maulivechi agali ya igange yu baba
2: onuwa kuru wale wa kukore keda hidi yoku salivisi uruku saidi ya wale ifuwa siramu nyo kujamesho kubanti badaguza ngere ku office yo muyambi wa RDC mu district ya Iganga ononga no wishi wa mwisi Ronald ngarya mesho no kubanti ayogera ku nsonga idenda bwo omuli okumya abana Iganga ku nsonga yebyo kwerinda no kubiriza abana aba basaze ku bisoro nga bafunye obusozi bawe ku abazira lwale omula mutasamirirwa
1: Mutuwe mdachi kantono
2: Asistanti RDC wa district ya Iganga Westi wa mwise Ronald Westi wa olikubuso garo yo radio
3: Ya yanziza Omukuru kumpa kwa mkisa Kogera kuna wana Iganga Wana Uganda Wana soka Kiva ndeta ayo nize mwise Ronald ya Asistanti RDC wa Iganga district kusoka nenda kweba za katonda wichesiza nga tukawela nao kuhiliza nga sogambu nga soga wana Uganda wana Uganda kweba li kwenda kusoga Royal Radio kuhiliza
0: ala DC
3: kesebo
0: oruna kuru no luidire mbise ranga ministry yensonge devi obula yabisisi ebiragiro kututeka ilo kubanga tutambulia na ilala abantu abajjo okunganira mu ebingi eiganga yokulembera ne edimu ku district edisinga kukunganya abasiraamu abangi batera okusayira mu kifo ekya municipal council olwenkyo muteeseteese mutyanga iwe task force ogiriko
3: sebo task force ya
0: erikulingirira ekimbe kyebola
3: era alenda akomera nti mwe kutunonia kuwe Iganga na akava mwuri chingo lwa embola saa wadiku kati mikiriza genya mgaba stakeholder na district yeno ne abereko nawa kulembeze mwuri siramu kumikiriza vili joko lewa encho kumisa wele ifeli echa ministro kansu niku district kubanga tusalia kuveni yozibili
0: na wow
3: Boye ense point eri kuingira ku venue waino kubawo ekidomole kyo kunaba mu ngalo nga didi kunaba mu ngalo nga bya sapu ate wobo gweka wena wenda ente zinga ku mungalo kubanga mu njira omwo oyinza okwenda okula musako omuntu era abantu twakulebeiba bakulembeza obusiraamu bakwebe imamu bakoba abantu era nze ndikwongera balobozi naye akoba abantu nti ebyokugema mu ngalo mubiyitewo anga obulwaire bwa ebola buliwo
0: nawawo
3: naba mu ngalo buli kaseera tukozesa obukoye bwe bwakozesa kuono mu covid nekwa ebola ono kitakutuyambako
0: ala DC ensali ye ndikiriza yange y'obusiraamu tukwesemberera byemuliye kubako oditi mwesemberera ife tukwesemberera tuwabanga n'ebigere tubigeye

0: mbuli kano meloke yuanga okwe tolola ise mazinga wa Afrika nensi yunayona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatuanize mkaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Haba isi ambali moketalo, olunako olwencha lwa idi ya kusala visore manyidua nga idi ya duha. Bakubirize duwa kulabanga bafayo kutukiriza akalombo lombo. Akaba isilamu kulunako olwo. Songa te Anita Anet Among. Avude watu na yoza Jacob Oboth Oboth ino myuka we. Okutuka kukulu diwe wa supika mu parliamente kumine bili. Nga waliwone polisi abavubuka abiribe kutemu bitundu. Ebye kamuli. Banubaga ambibu okubanti bakakanya kujitabwe. Nebaga ina maso no okubanga bamuta.

0: Nkwaniriza nnyo mulungi awuliriza essaawa zizino ziri munaana kuyiseeka dakiika mu yokka. Kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda. Eno ekinaamu munaana akawumuza mukaaga Busoga Royal Radio mu kibuga Jinja ku Kyasimira Road plot number 10 mu bitundu bya Nalufenya kwe tusinzira okutuusa ku buli kimu. Kadde ka mawulire nze omuzira Nchuma Rita Nalukwago. Poliisi mu bitundu bya Kamuli eriko abavubuka babiri beekutte ku bigambibwa okuba nti bano bagenda giyambako mugenda maaso n'okunoonyereza ku nfa ya kitaabwe. Ebigambibwa okuba nti bano bandibanga ebakkakkanya ku kitaabwe amanyiddwa nga Buyirire Kadisi ne bagenda maaso n'okubanga ye bati bamutta. Bino byonna bibadde mu bitundu bya Nakimegere ekisangibwa mu ggombolola Kitayundwa mu disitulikiti y'e Kamuli. Kigambibwa okuba nti omulambo gwa muzeeyi mukulu ono gusangiddwa mu nnyumba nga bw'atyo yattiddwa n'alekebwa mu nju era ng'okusinziira ku batuuze nga bakulembeddwamu Ssentebe ow'ekyalo kino baliko ebatubuulidde ku nsonga eno.
1: Aye talo tutuuse ku mulimu guno gwe Kitayundwa ekitundu ekye Naminagene Nakimegere abaana bayise baba baibwe olw'eisomire mbere edo abaana bali kunwendaaye abaana baakeera nga nze kyebaliikola baana ekubaya abakulembeze obakoba mubonere irala nga tuli babi era bwemba ku magombe yeene ye Nakimegere n'alangira ku mbeera ey'obwibi abaana bali kusigala nga baliwuuna nti baiba.
0: Ate ebyo nga tubiziza nate ku mabbali wawulira bino oluvannyuma lwa paliamenti akawungeezi k'olunaku olweggulo ogenda mu maaso n'okubanga ye batyo balonze sipiika omuggya mu paliamenti ekkumi n'ebbiri era ng'ono si mulala ye Jacob Maxon Oboth Oboth ssaako n'omumyuka we Thomas Tayebwa kati yaliko sipiika mu paliamenti ekkumi n'emu era omubaka wa Bukedde y'omukyala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Annette Among agenze mu maaso n'okuweereza obubaka obuyozaayoza sopiko omujja saako n'omumyuka we ono mu kiwandiiko ekirabiddwako ng'akitadde ku mikutu agenze mu maaso n'okubanga bw'atyo ategeeza nti abayozaayozezza era bw'atyo n'ategeeza nti abalinamu essuubi ababiri bano okulaba nga nabwe kityo bagenda mu maaso n'okubanga batambuza bulungi paliamenti ekkumi n'ebbiri era bw'atyo Amongo ategeezezza abaagaliza ebirungi ebyereere mu kisanja kino era bw'atyo n'abasaba okulaba nga batambuza bulungi paliamenti ekkumi n'ebbiri mu ngeri y'emu ne bwe baabadde mu bulwokaano era ng'ono ye Pulezidenti Jono ow'ekibiina kya DP era nga yaliko minisita w'ebyamateeka Norbert Mao naye agenze mu maaso n'okubanga bw'atyo ayozaayoza ababiri bano okuli Jacob Oboth Oboth ssaako ne Thomas Tayebwa era bw'atyo n'abaagaliza ebirungi ebyereere mugenda maaso n'okubanga batambuza paliamenti era bw'atyo n'abasaba okulaba nga batambulira ku mateeka. Ate mu ngeri y'emu oluvannyuma lwa sipiika wa paliamenti Jacob Oboth Oboth n'omumyuka we okuba ebirayiro olunaku olweggulo wawulira bino nga bo abatuuze mu disitulikiti ey'e Mukono eno nno nga Jacob Oboth Oboth mutuuze era nga gy'alina amaka bagenze mu maaso n'okubanga bwe batyo beebaza abantu aba West Budama abagenda mu maaso n'okubanga balonda Jacob Oboth Oboth n'agenda mu paliamenti era bw'atyo n'asalawo okubanga asenga mu kitundu kyabwe eky'Omukono ne bategeeza nti nabo ku luno balina essuubi mu Oboth Oboth nti kubanga ono ye muntu atagenda mu maaso nakubanga bw'atyo yeejalabya era nga bamuyinamu essuubi nga bo abatuuze gwe bawangaala nabo mu bitundu eby'Omukono bano nga bakulembeddwamu Deo Mutebi n'ababoodabooda ab'enjawulo n'abakulembeza ba boodabooda bagamba nti akadde ke bagenze mu maaso n'okubanga balabiramu Jacob Maxon Oboth Oboth sipiika omuggya mu paliamenti ekkumi n'ebbiri tebamuyinamu essuubi era ng'ono tebagenze mu maaso n'okubanga ye batyo bamulaba nga musajja taliimu kwejalabya era nga nti baludde nga bagenda mu maaso n'okubeerako n'engeri gye baagala okutuusaamu ebirowoozo byabwe ssaako n'okusaba kwabwe eri abakulu ne mu paliamenti wabula nga buteerere tewabula ku luno bagenze mu maaso n'okubanga bwe batyo bafuna omuntu omutuufu gwe bajja otuukirira.
2: Bingi bingi kubanga muntu we waffe w'e Mukono ate era ne neebaza n'abo baamulonda kuva eyo gye yava yali najja n'atusenga kati tukyamukisa gw'amaanyi nnyo tebannamukono tuyinawo enjawulo gye tulaba nti atlisi naffe tutandisa okusembeza abanene ate twagala abanene abo naffe tubeere nga tubakozese mu bitundu byaffe okulabika nti naffe tubaako kyetuganyuma mu gavumenti yaffe so twebaza bwebaza era tumwagaliza kisanja kirungi myaka etaano agitambuze bulungi ate era so ketufunye omuntu nga si wakwejalaba kubanga honorable Oboth Oboth oba sipiika siwa bintu bya kweja labe muntu betu labambia mkozi ila jatu kore yanga banna Uganda bonna.
3: Sonorecho na saba boda boda tuliwa sanyo funyo ila ntuwa alo mkisaguna mungeja yenja ulo okusima ya tuwa yetu wana wane banga deni na saba boda boda tuwa andike liwa andiko na saba tuwila kuna bitu nyigiri za viteso ya fe ni tuwa gala viogerwe kuna tevitu uka ni yetu ine suwi tingana fe tuwa afunyo umutu na avamu kono na saba boda na mkamanga yasa chukua wabagami sawa yona tugena fe kuandiki ya speaker wa formu pia tumuguli wetu etaga ina.
0: Ebyo nga tubiziza ku mabbali bo wabulya winonga abayisiramu bali muketa logenda maso n'okubanga bwe batyo bajaguza Eid Adha ng'enono yajidi yarubiriddwa mugenda maso n'okubanga bwe batyo basala ebisolo ng'akalombolombo mu kukkiriza kwabwe. Bano bwe bagenda maso n'okubanga bajaguza Eid eno basiiba ennaku kkumi era nga n'okutuusa kati bagenda maso n'okubanga basiiba kati nno olunaku olw'enkya lwe bagenda ogenda maso n'okubanga bajaguza Eid Adha saako naba bagenda okulamaga okola ijja emeka bagenda kubanga nabwe kityo batandika okudda ombaka ya government mu district ye Jinja ngono e Haj Ahmed Katere Gamsazi avuddeyo bwatyo nasaba abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ogenanga mu maaso n'okubaako n'engeri gye batuukiriza obulombolombo buno naddala akaolunako olw'enkyo okusala ebisolo basobole okubanga batu bakatuukiriza kubanga kino kibakakatako nga bo abakkiriza abakiririza munnabbi Muhammad Sako ne mukuruhani ona abategezeza nti ne wankubadde waliwo okusomozebwa nti banji abatasobola genda maso na kubanga eba tebasala ebisolo wabula abasabye okuddayo kunnono okulabanga bafaayo nnyo okulunda ebisolo byabwe kubanga ennono eyedda nti abayisiraamu balinga balunda ebisolo byabwe era nga ebatuuka ku Eid eno Eid Adha bagenda maso n'okubanga bakwata ku bisolo byabwe okuva mu kisibo kimu balundidde ne basala ne bagenda maso n'okubanga gabana kone bannabwe saako n'okuwa akaba batalina mwasirize bw'abadde ayogeraganyamu n'omusasi waffe Jacqueline Nabatanze mu mboozi ey'akafubo. Haji Ahmed Katerega avuddeyo n'ategeeza nti singa abayisiraamu bonna baddayo kunnono eri eyaliwo okulaba nti balunda ebisolo byabwe kigenda kubabeera nga kyangu okulaba nga bafaayo nnyo basobole okuba nga nabwe kityo bajaguza olunaku luno nga tebagenze maaso nakubanga bwe batyo bawa manta wano na wali ono era agenze maaso n'okubaako ebigambo byatubuulidde ku nsonga y'ekirwadde eky'Ebola bwato n'asaba abantu bonna okulaba nga beekuuma ekirwadde kino era n'abasaba okulaba nga bajaguza Eid Adha mu mirembe.
4: Bannayuganda tusala ebisolo kuno tukugayali kubanga edda nga bakadde baffe balunda embuzi balunda endiga balunda ente besunda ente abantu musanvu ne basala duhiya ekyo kyabayambanga okubangawo n'ente n'embuzi n'endiga ebyokutundako okuweerera abaana n'okwambala n'okweyimirizaawo n'okugaggawala naye kaakati fenna fenna tulinda ente za duhiya ezitusaddaakirwa abawarabu abatuluuki n'abantu abalala. Si kibi okusaddaakirwa kuba naffe tulina okusaddaaka naye bagamba nti nno keweerimidde kakirambegeraako nti ate mazima sabe tegaluga nnyonta tusooke nga tumale osala duhiya ezaffe tugabire ku balala tugabane n'abalala nga tetunaba kugabana ku byabo kubanga tetujja kulunda mbuzi emu ntemu oba ndiga emu ya duhiya tujja kulunda kisibo tugagabale ekyo kibo nga kitukira ddala mu nkola eno eya bonna bagaggawale.
5: Gabaira makuba gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumoyo.
6: Wanibona ni za company egaba pichi pichi kuchibanda mpola ayenga biremye abesigika na ba Pure Flow Finance Limited. Pure Flow Finance Limited bali kukoba nditaye mitu alochina na jonka bakuwe bajaj hauju oba TVS ojisasula mchibanda mpolo kumala umwaka mulamba omulala ne chitundu obe miaka ebiri butewo wa bajaji ngojaji sasula umwaka mulala buli wiki ojata angaye mitu alayi kuminena nenusu kumina donka owo umwaka umulala ne chitundu ojata angaye mitu alayi kumi nenusu kanana atowe myaka ebiri ojatanga ye mitwalo mwenda nenu suluku midonka biba kwetaga ku nomuli national ID nakafanani akechikanga kalala lete ya chairman wo kuchalo ne ya border stage wo kolera okota ku garanta ni national ID ye pure flow finance limited baga ni mjinja site plot 15 radio road okumana bisinga okuba not musambi 58 anana isatu abirina musambu atanu na mwenda oba ku not musambu mukagandala nsambu na mukaga abiri chinana na munana. Amaino mukanwa chamugaso ino obayiro chidintu ofirwa amaino mukanwa otandiko obutala mu bantu webwala bwala emirame jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie rwesonga ntyo kwekiririzamu kuba kwakendera anti emboleka mu maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyu ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obatokayala mu baino atemu masomero embere no rwise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari woboyendo kuiza kamwenu mwenu ko neisubi, chali naku, abakugumu vya amaino wobo chali naku abahope smiles kuchira road plot 47, kamu medical center wobo abakubile kuku, not musambu munana itanu isatwe ibiri musambu, not mukaga noti niku not musambu noti itanu ndala musambu noti, ina ibiri itanu
7: tukirizo kubira mumbere yukuru wala lwale ndwade ezi somolo kujanjabwa, chokanga nenda vikayote tunuli kikako awono, bad doctors okuvamu Dr. Juliana Habo Clinic Ngaba kulembidwa musenga Juliana gwe muulira kuma redi ya genja ulo bategese okujanja bagagadde wonanga bwonyirira atenga welekedwa kaba kozibo kuma radio gomu busoga bonna kulukutano enda kuzomwezi 12 June tutandikira iganga au Muntinda Valley Resort Hotel imwabeka muli kulwomu kagenda kulomwezi 13 gomu kaga tuja kuba okubugabula guest house abe buvuma mutulindire kulusana enda kuzomwezi 14 au kubuvuma resort beach iwe chairman Dungu opposite ne police janguba kujanja be bosa nyuka mno mukozi wa radio yo baje kwidanda bendwaire kubeye ya wansi endwaddo muli prostate cancer sukari pressure ulcers ebizimba kunabana fibroids amaguruga kuluma guwo mugongo tukuletede ka oil akomulembe manyi gachi sajja bakuletede ayaju men's booster abasajja mujemutereza maka wenyo masaizi janguba kuongereko atemwa abachala babaletede package ya abachala muchisenge uluna makaga gumire Ewa senga Juliana, enda bikayo chikuru nyo. Endwa deze nsusuzo na, bazikolako, wama note magana. Katino mwabali nenkanyanya, babalete deka anti-aging. Odebu tovuli omwa kwe unye. Abeiganga kamuli nebuvuma, mwemuli dempanga. Anti kumitualo kumi joka kuoruo. Ufuno bujanja bibu endwa deze nozo na, ateno labikabulunji. Dr. Juliana Habo Clinic, esangiba mchibuga jinja. Kukachi Road, awalinga jambula. Mu basement, room number BF6. Ukumanya bisinga ukuma kunoti musambu. Noti tano, kuminanya, ana mumwenda, nkaga mumwenda, wabaku noti musambu munana biri, chinana musatu, chinana mutano, chinana.

0: Akemba kalungi ka John Black, akemba baketa Angela, nakasa kudachi kadidi no diri kumido onkadi ba tuingere sawa ikumi.
1: Oyo mwana buchayemba eh? Mm. Ololwemba yayemba.
0: Mm.
1: Ololwemba lwe mpuleri zanga ndi kwendo lambale ndo lu dantu wala.
0: Eh, ai kana kando akali mno ka kali sarongo.
2: Wa Angela.
1: Ah, be, you fit to tea, sir.
0: I don't know
2: what it is. Angela, the doctor calls on the baby. Angela, Angela.
1: Anyway, producer ya bolembo right da to cover anyway, anga John Black ya bolembo lunji no lo, bolembo lunji no ino lwa mukwano. Niwe mbamu echa yeo tamu kuwauliriza kembako viro oso biyabu lampo lampo la waikaikana ojoko loti nga chibebi chochira
0: erio kwa nguange yanko vienti abali kweyongera ngo kujja maiso be Yerusa. Mujje mu maiso aichera we chirituka nga face yo tegemagana neri mu laptop ya malaika. Oli woza.
1: Ramu likwanita.
0: Iwe yojire bishi byoli ndeka.
1: Just to acho yogera ku kwe Yerusa. Hey, the number one kwe Yerusa mu Uganda is Anita. Ndiye atachidi chama na yankobedo. Amoto kai gabairego gabairego likuvanga bamazo okola search bukede yeyo makaga. Government yefe yone daga. Buti yagende wabis gobyerere munumba. Bye batwoide bukede yeyo. Abana ba TikTok abana yuganda.
0: Bizi gobisima. Buti yobona ba bad black. Beirus.
1: Beirus ayatatoka kwanita.
0: Ba spicy. Actually mwembi esigala kunacho. It is Lydia Jasmine.
1: Judith babili yena ya mala Yerusa.
0: Adeni ni kubano bakatele ya ndikando.
1: Judith ya Yerusa wa yenji na parliament. Ya vamoyo. Ama Judith ya kule vintu wao. Iwari ingirire nembadi noni ya kwa o video wene mbadi ile testi. Nene mbadi ile yeye.
0: Iraka alimu moyo.
1: Judith, ya malaya ina mbwilo lwa fuluma parlamenti, anti mbo mala wenenia. Tipo chile?
0: Ayenga, abakozi, abe moto kadebe tadi Ferraris. Alichitegeda, typical Ferraris.
1: Uganda mwezili.
0: Abakola Ferrari. Tisu vila. But video, for the first time, aba designing a 5-seater, a moto ka, atenga ekoze sa masana laze.
1: Enda alumu keyo?
0: Yeah.
1: Yako sama sana nze?
0: Masanzi.
1: Inga balwa wo ife Uganda tu atandika ila. Tulina kubasi.
0: Niga na mwatandika chunga mudipangira.
1: E moto uka. Vyo vigambo vyaba na Uganda batende zateba na banupu.
0: Butye.
1: Ife wane Uganda tuzimba basi. Tudikola. Evi umabi kolebu hawe muta imumiti.
0: Eye moto uka jendi kukoba. Egula edola emitu walonka ganena. Bala bala mu.
1: Dola ndale liku nkumi satu vitano uti oba. satu vitano around de. Ekula mitu wale meka.
0: Mka gane ina. So katubazi netisi.
1: Ngandi gula moto kandala.
0: He was it a sente vileki.
1: Ya. Tontu wala mubali mbo la yogero ya mbo kodi.
0: Mpaire era.
1: Olobo njibwe sende.
0: Katu nigeno. Aye rimbu mbinga vili I think.
1: Ngandi gula moto ka. Aye. Ebyo byabulido, ebyo byabulido. Ebyo byabulido okugula emotoka obumbi byabulido. Anita wanoda abaira avuga n'omwana wali ku university afugedo dabuumbi. So ebyo byabulido. Iwo inzo kuba oli a oli uliriza busoga royo oli kwenda yoka motoka ka million 2 kitundu.
0: Yabuumbi 2.
1: Bombe
0: 2 billion ya. 2 billion ne
1: ngandi gula motoka. Emotoka edigwa dawa awo.
0: Ati obuja
1: ita na abantu
0: abavu enentondo abavu enentondo
1: twitondo
0: abuja cho chitoira mbida daita
1: ategula moto kabuumbi moto obote emena wakaba akubira isimu ati moto keto meiro wa boda olija kuongera musente
0: abuja yobuumbi
1: sabaida wetizimba na kalina
0: owapi Bwavu.
1: Na beti bwavu.
0: Buri kuogeza.
1: Kani na musisi asobola okuida ya agwa.
0: Ezimeka. Musisi imeka edibite mu Uganda.
1: Kali ne ya agwa wano wano wano wano wano kumadivani wano tuwaji ulira. Kujenje se sao. Ero kufaina po na kali ne yonge guine na akoba. Tienda kali na. Eranza titi zimba kali na tienda. Zabaida wenja alwa no gule motoka.
0: Tende da.
1: Nitenderani.
0: Unitendera baino batagula.
1: Olivia.
0: Eh.
1: Anaye mtagula motoka. By the way mchifecho ogule motoka. Ogula mwegali. Ne pichipichi mnde gombai donda dimena abantu emigulu. Jawa no mujenja referral hospital. Obona abana babalize migulu emigulu emigulu emigulu. Ah. Ne kale kale kale kale kanze tonkoberebe.
0: US yamaze yairamu ya attacking a southern Iran kwegamba nga bali targeting Iranian missile sites namato go agasima ebyomuitaka aye bajiro okulumba idukiranga bakali munte esagania atenga abakungu aba Iran bakatu kamukata mu ndogereza gania bawulirele nti babakubye kani maji
1: bakatu kamu
0: twije kutesa muluchiko
1: kayo wawulere
0: yova
1: yova
0: baby bemuri kwendo tekeza kumwemereze baba kubiye
1: atenda so, bemuri jote sana byo na baba kubiye
0: eh
1: bana ncdo dikolanga
0: di bakozesa drone jebeta AUSAF F 35 lightning 2 fighter jet
1: odinga mu Uganda elimu bali bankajira gana abantu ekololonga president Museveni ali kulaira
0: ejenezilam
1: diri muwena leka tunafuya
0: nzira gwena fia
1: ejeno ni mu Uganda elimu va ku dinedi buka muenda birwa mu ngadiri tambula mu ibanga
0: bombardia
1: bombardia bombardia ne yabuka
0: ai chino ni gocha tomira mira ne era elboma Uganda Airways
1: to ya febion
0: abe just be the accident dibao
1: amenda abao kumakoli
0: ai koli ditomere noni aenda birwa mu yati baba ko mwire mwire
1: mwire Eno ni daifadi bitira ano kumiti.
0: Mbe mwibanga ezira noni. Ebi koli nebika.
1: Kwa chikoli cha jee. Ye ye ye ye.
0: Wale eno ni bitira. Bitu mbeda. To zala wano ni daifu.
1: Nanki. Shii. Iwe ense dodi kolanga ditia wa adirumba ku.
0: Eh?
1: Dikolanga ditia yeba adirumba ku. Baba kwe yaati.
0: Be idu kila ama ense do. Bakuta kubwa mvumbo nga tibali kwendo kole nuclear bombs kwa ziba didi mwemize nti nuclear so nuclear bombo isopuro kubaya itabantu kuna kona
1: mbi na limbo ine kusebo nga balumba na abazira chi
0: nga bani
1: na abazira vyo vya kuruwani sabia amani nga Karibia
0: Libya vyo
1: vyo mgaiga luta lua nolua South Sudan
0: Libya vyo vyo mgaiga Southern Sudan vyo vyo mgaiga
1: maifetu zira
0: mulinaji
1: tiri ko bantu oluta lulwide wa November tulumbai
0: era ni mondogera era choli sabira ai mulinachi
1: ah tondi sabiga ambo baba
0: okobye ntense do dikola jiti odi di
1: anti dikolanga diti
0: ya byabugaiga
1: tiramo era ochibuza
0: eh byabugaiga
1: oluisi mama ese ddc mie do dikolanga diti aba dirumba ku
0: didine ebyobugaiga binji
1: obaba nafubunafuba zira manje tubawe aye jia ifo aneri atusinga ebyobugaiga like wanu mu East Africa tuline bibira
0: miti
1: mabira forest ne castles ebune ne mu East Africa
0: mabiro jibone eno yobitira aye munda lungangasi
1: ebyo bigambo byaimwe baudi sibabu se pichi
0: mabira yobone mundere ayi na mayumba gali kuzimbibwa wanu babalekera obuku buku
1: tuline nanda chona cha abugaiga
0: nandere mu polo
1: tulina leke katwe vamu omunu echo tichi tulumbisa Tulinama
0: omuno benda guachi.
1: Yari yasobola kulya
0: na muti muti balunga Uganda bajene miti.
1: Nzaniza nalwala kuwainuma abanko bambuva ku munu na akoba antisha. Kagundite.
0: Ah tobona anti bakoba guve kuso abazungu baje ku munu tibenda.
1: So tibagukoze seno.
0: Mena anda bajene amadi gaimwe.
1: Ah basobola leta amato gaibwe gona ge ugiro ku paka wane Uganda.
0: Ajote chezira.
1: Kale chokati chiveko. Ah tulina Golo dina aliye na mayinga waliwe chobuge igao.
0: Ya waba simao golo.
1: Cheba simao. E mainao mchitu undune. Maina. Baida we mkovirachi. Mainao idenga lele kumibu wa maji.
0: Wali hivyo buge igandi.
1: era nabali wabali isime byobugaiga bachaina bachaina
0: bana bantu babulido babalo
1: no geso sala wale muchirombe bakuoche migo bachaina nabaliwo era babakuma na mundu emaina awongo lija wale na mayingo sabo lero tiwa kuzanirwa buzanirwao ehe okay eyo tuve echocho na tichi tulombisa era tubatitu wanga
0: butono
1: chi mafuta
0: mulina
1: hoima
0: mulina
1: bako bambu gai fire akuba bagata mu pipe code gaja ja Tanzania mali
0: bagasengede
1: ma chacho na tichi tulombisa bale baba lumbanga babenda kuchi
0: matono
1: age wife Buti tuwe gaita kukongo tubai bemba wo.
0: Mwai bairela msasula. Hey, kongo mkasa.
1: Haida woko kuwa iliza. Mbutuwai bemba we kongo. Hai, ngapa,
0: ni mbajeti mwali mkwe bilioni. Desene de mkasa.
1: Olugudolu wa wa.
0: Trillion.
1: Tuwa kolo olugudolu. Biyama guziche bife kongo ine. Bide mesoko olugudolu kuwa kwamba kotipake mbula muti. Tuwaja tuwa kolo olugudolu kilomita diwero. Kuwe Uganda wanoku injira mkongo. Paka mundeyo mkasokoso.
0: Bao. Na gold actually bona ba inebyo bugaige abakongo
1: gold my gold ife Uganda tulina munja
0: akobotia mukwanu gwangobeta chief tuma chendi debut yoti aime akobatia msomesa sibukule bamzala woliotia msomesa
1: chief akola mlimo chogundi
0: chief a cameraman mulunjira mukubefana is good as atipa akobotia mata
1: echa chief chipawa
0: ni heroi Yali akola mu government by then topo na vichipe
1: na plate
0: ye.
1: Yes
0: yeah
1: aisha tiyali ngeyo ngalooza mutai
0: ah ebisele bya tano mako
1: omuntu okere mutai sawo ibirida kuncho
0: oyenda veyo endala ngatali mogato mere
1: lo ya

kale mkago mulunji nkuaniriza ku kinana na munana katoneze mukaga busoga Roy Radio dachika diweze i 10 edimazo kweganesa wa i 10 edolo igulu luna kulwa kubiri na kudomwezi diri ya 22 na mukago mwezi gwa kutana mwaka wa 2022 na mukaga program ebikuske Nsobo ili okuba angani ingira upake saa wandala ea kanzi mienzi mienga nongera o kumanisa no kutegeza ensonga nga wadili itambula mwiwanga Uganda mkagwa mlunji tiyama ulirisa alikola omulimo gona gona jama isto kubango kola ayenga karedio kalina kubango luna kuolu alero ndese ensonga mbitiriv ate Doteke ilo kulira munangali tambula nize kisera chino. Doteke ilo okulira omuso gakubanti dotalina kusubwa. Omuso gomutufa kuba dotalina kusubwa. Mazo kubangante kateka ensonga ninji kamala. Wena vila wanokusawe ndala ea kanzi mienzinye. Waidaku botege ilo. Ensi nga bweri kutambula ebigambo bitandi sobite a obitangana monsonde denda ulo oluva inuma olwo kumusula kuba speaker kabiri bali kwenda kumusuza munago gundi bamusire kuba speaker batandi sokogere ebigambo mpulampula basobola kubangera bana kibine kya NRM Bamutola kuchifo echo mumyuka Owe isente bo HB nature NRM omuchala Program ebikusike Paka andala ya kanzimi enzimi Alikumpuliza ngo sinzira kumulimo gwenda ulonongiro kusima Webali kuba ngolio, webali kuba ngolikola Owa boda boda Oli nze kusawayo wate gerante Sawadi wezei kumiedolo igulo Wajama iso kuwa ngotumbula karedi yoko choko lana ikisinga kuwa chomulembe owa taxi Oli kusabaza abantu okuba tola mobitundu ebyenda ulo Oli batwala yebali kuja aye ngo bategeera karedi yo Basobola okuba nga bategeera ensonga nga bediri tambula wanamui wanga Uganda Nikuli okwe wanga Uganda wena nkwebaza Choko lana ikisinga kuwa chomulembe

0: umukisa
1: ate ba nko ba identi ya dio ni mbajwe
0: ne mbajwe
1: mbajwe Rogers mbajwe Rogers and Don malaika Don ile Don oxet bali basatu bali yawe kirenya
0: katubasabire
1: kujinja limandi I have one message yebali na basi babandi obosi bebuwa
0: bugwa
1: yes bakali kuri mandi aye ndakuba ko bantu obosi bebuwa
0: bayinzo okulwesibwa naye nga bugwa obusibe
1: tokemebwa toba kuna kigambo kiko kemebwa nti obo okole kino okole kino
0: toyomba na msika eto vuma msirika
1: bo obosi bebugwa nza we muri kubandi muri kutugulisa awe muri kujinja limandi lalambala wena ku 10 ana na msambu I spent there at Jinja Limandi 147 days but here I am
0: Otunyumiza bunyumiza.
1: Yes. So, mulie yo mjia kuwa testimony. Mulikubwayo.
0: Atewe bafuruma, baja kuogera binji.
1: Ate muganda wange kaira na bambule na kukobe hile, tuwasi wango za masangu. Aye, katuonda haba na.
0: Mungu, yeye araba.
1: Next week you are coming back. Uliku ila kuchalocho. In Jesus' name. Tima ni gange na mwami chewali yanga, but Jesus' name.
0: Katuonda yako na. Kuruwa inzabwa Allah.
1: Kukuma uo.
0: Nze nga macho winza bwa Allah bwa katonda oja kufuruma
1: nawe mbajjo koma wu nabitegede bintu byo gabade mwa malala malala okusimisanga kwa manyi wakotseze chejo na malala wakati goli mwana nze nkulambira wabade mwe chejo nze bankute midundi minchi lapa miti na inenge jenjo gena basajabo
0: yes
1: oja kuvwa yo kusimisanga
0: na iye abana bange mjagalo babulirira nti enseno ya kuita mumpola mpola ne bobo fuse serebu
1: yes
0: fetu badde ba serebu kuvema bega
1: yeah
0: na yenze kati elinya bali kulembera lyeryo gera niche wali anga bizanganda niye ngatebo entuka mbantu sikola malala sikola chi
1: yeah
0: ati na abantu abali ku milimu jabwe mu ba respecting bambi
1: oja vayo wena oja vayo very soon mwida kuchalo mukole tukole milimu tambule Mudachi keno tulukuli ingida Thomas Tayebwa yetonde de Gwanga yetonde de parliament ikabu wajyo nasubiza nti parliament yu eno yei kumina yubili tibajia kuila monsobi debaba ilemu mu parliament yei kumi nomulu ndi omulala atuye yonge ileku wali ulila ya labula ababaka banaba ya kaba ingide Mutageza kufulo ofisi ya speaker ATM. Chitagede kakecho. Temutunulida ofisi ya speaker wa parliament. Agamba omukulu. Uwechitiba Maxon. Maxon Jacob. Obofi obofi. Nga ATM. Echitageza ntiele. Evu ireku. Bafulo ofisi ya speaker. Kumpi nga ATM. Nga balisarwa. Mwenda sento jayo. Mofisi ya Mongo Anita. Sema mchi wali angawe tuli. Uli dachika. Tutambla mangu. Tisikezi dachika yiku minaibidi. Tuengida sawe ibidi. Tambla au mangu. Kupamu.
0: Kale chirunji ntio mkuru yeto onze. Kubaba na Uganda. Jetu iseyo yona. Umanyifu abama uli abantu patutusako. Obrumi buawe. Nukwe murugunya kwa abwe.
1: Yes.
0: Fetu tukutusa kuba kule mbeze babwe, okuva ku mitendere gya wansi okutuukira ddala ddala waggulu. Abantu okuva lubazizzaako oyo munnaffe
1: Tayebwa.
0: Nga bagamba yi.
1: Bantu basanwike.
0: Ofisi emu ya sipiika.
1: Kyabalumye.
0: Ate kaakati ono.
1: Tiba matire.
0: Kaakati bwe yeetonze.
1: Era okuba na dongooto.
0: Bwe yeetonze ze mbadde musuubira Tayebwa. Okutubulira biki bye basobya
1: abe
0: omuntu lindako omuntu nga anarokoka ensobi
1: ayogera bisivu
0: ayogera era kyovola babarokoleze mbalaba nakola bweti nayagala mukomusajja nakola ki naye kati narokoka nata abantu
1: kakubuze
0: natanga abantu
1: kakubuze kukatono ngoja kukadala kubango likulokoka ngotandika kobela kulusedi ngabo inali omusale mukuita Omwami A, B, C, D.
0: Buza akaba katulichi.
1: Osolo kuogelecho.
0: Buza akaba katulichi.
1: Osolo kuogelecho.
0: Omukatulichi nga agende wa father.
1: Yes.
0: Okwenenya. Simama kuita kwenenya. Father abereri na atunuleri. Na yegu wazaba akutegera. Nebiyo yogera.
1: Oh.
0: Nakola anti.
1: Omukatulichi.
0: Hey. Nakola anti. Nata. Nakola ki. Sebo father.
1: Aye tibaidi deni. Katunukati.
0: Akati kwebio buza na awe.
1: Katunukati tibaidi.
0: Hey.

0: abantu mukozese mnango wone obula mu boyagaza nobula mu bulunja to mulamu nakola mujabita kunoti masanvu ina mukaga atanu manana isatu asatu na isatu ni kunoti masanvu mukaga manana nkaga chinana nkaga na itanu tambulira wo mubompimpi obe kuchoyogera bachoboza dokita wise waziwa kola hello
1: abetiwa
0: yes sir
1: Kwa kutuweleza.
0: Kani sebo?
1: Kwa kutuweleza na kitoyo.
0: Yes.
1: Ani magula faizo kufuweleza wa Hongkong.
0: Yes.
1: Magula faizo kufuweleza na wa Hongkong. Umegomba na wani.
0: Yes sebo.
1: Dokita, omovili na kuna kule mbisatu. Uwesia kufuwe. Kuna. Kini kila peta pula.
0: Okay.
1: Yes sebo.
0: Kari. Kwe, otimunange, bitawe na wo, obe kuboyo gila ni Dr. Weiss waziwa, enga, tujio, kola, hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Mwebali ba, sebo.
0: Kale, kale. Mwebali?
2: Yes, sebo.
0: Sebo, yo gila?
2: Kizito kino nimba ikumbia.
0: Aye, na wali
2: wansi. Kizito kito yukuncho, ya nkobati aja kubakalila ye, metu wakensumbu ino.
0: Okay, sawa dojo tani kwa kazi kwa kazi kwa kazi kwa baku alikula ini otu wa maina go na uwa woli yogeda kuli doktor wa iso wazua always no booking kama jia kubaku namba de nga tuvuwa ma studio zimu no alikula ini sebo vanyabo hello alikula ini
2: hello
0: yes sir Kali sebo.
2: Ano wa mazaa ni walisalamu eko gwenye palika. Nize mbaile mbulia.
0: Yes.
2: Nti polesia na tumile kungana. Mbulia mtaguno maa aye tima ite dokita aiza kuke ya no palisa ova muagana ina mwona kukini.
0: Okay. Aida kubanga kubela o muagana. Tambulira we nawo ainga o sima fubila tuendo kula msa kwa fande mwesigwa we balolwa izio kuba kulwe dio kuno kubuso galoyo atoke bale mimi majoli kola mnange okutawo emirembe nokubene kanga security wise in mafubila ne bitundu bye mdidano obigemye kana bwala ali ku isimu hello
2: hello
0: yes
2: hello to era baba
0: kalde sebo
2: Kono kwaite si papa chida bosko kasule da district kalilo. Tusime emperi ni hana hana hana kwa sawe mwabanga mtu ule etela.
0: Okay.
2: Neme somo jojo na jamu sana cha
0: sisi. Tuwa boma isa sebo.
2: Eze chivule change chiri chima chemburi ya kwa bosko. Owe namba la bulo namba la kuhire ntu ya na javo kuhire mkuru mkanti ya mire chima ili kutuwa
0: kuhu. Okay. Kale, hei labati kwa wangambo volno msai monji. Ayo wanda. Kale, alikula ini, hello?
3: Atusembia yoyolua kaili.
0: Alikula ini?
4: Mwamu kwa kama.
0: Wanji?
4: Kama ukutu uereza.
0: Kale, sebo?
4: Nizo mula njiri yako wa mvira na mvira lukasto ni wuka district. Dr. Hansa ziwa nime chibu zo.
3: Yes, sebo.
4: Ino mwana gamia kamuenda. Aya amala ya buwa ato nezo obu inebulikisera bulikisera
3: Okay.
4: Aya ngatari kufuisa Utawa watari kufuisa aya ato nezo bulikisera bulikisera
0: Okay. Songa yote kere
4: keike Abano uruka wa kuenda ino ni
0: Songa yote kere keike
3: Amina
0: Ase mbayo
5: Nayanziza okufuno mkisabu no
0: Yes
5: Ndogere kunido kitoyo
3: Yes sir
5: Ono ni promoter omukole ya amandi na mtunde no
3: Yes sir
5: Dokita, nina mkwe kizivu change. Wendia kalari. Omutima, omoyo gunesu ufule ino. Hidi ova kizivu checho, ova soo chiluanisa, ova wali wabujuvu endino wamani, chedi kwenda baba.
3: Kali. Tweyanziza.
0: Kali, mwikide zama se mtu gasale, weda chika wa itano mkulu lasigaiza.
3: Tweyanziza.
0: Dokita umba umba.
3: Ka airtime akaba sobo ilo. Kubitamu. Muna ange faizo na asosia. Akobati umobili gumusiwa ye takula. Uli alejiki mkulu faizo ye ba alaji. Aida tukulaga betu joku yamba. Ye mbele idakufao. Deni owe chitibwa. Owe ikumbia ekaliro. Abuziza nti ekaliro tutakutuka yosai. Make kama ekalireyo chenda sawa inangotu use. Kubanga buidanga bukali chibachi yamba iwe. okole bwaku atera wabango yambibo theni Ramanzani akobenti epalisa we palisa yalwala ku pressure ayo muto gumutawanya ino akobye ati abe palisa batwaganawa abe palisa batero kwidana mutumba ne rero mbaire na mutumba abe palisa babaireyo abandi bayide iganga ku Friday kuba ku lokutano mbe iganga luna kulona rona so sobolo kwida twabona sipa pakiri ya Bosco akobye nti wala mbala tuya na ino ye buzalwachi na dalobwire oluisi abandi aba ina pressure nga taidi abandi sukari abandi omutima gubaguli kulwala omulangira koa akobye mwana wa myaka 9 yatonerera abana abo baba na infection zibona awe damu leteri edagala lya abana letu linalo letujjo okumuwa ni damu kolera promoter omukorea akobye atibwa ali akamula ali omoyo gwesukula kisobola kusoboka ino alsa azidi chikola kisinzira kumbera jobo olimu abandi babali allergic nga bwendi kuchogeranga aye kyenda waida twakebera munange yakatwega itaku kera kuncho ide tukukoleku era iwaye ndo kuma nebisinga osobola kuba kunamba dino namba yange eri 0772 nkaganaitanu nsanvu esembi aye 13 0772 65 70 13 aba Airtel ndi ku 0703 9 9 esembi ayo 8 3 0703 99 77 43 tija kuswika awo aba message diri kunda kubairamu atako mirampera 10 musole bulungi mweraba mbende zaidi ya nungi
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kambongere namba do msawo Masawala kuwa gila kunaye bookinga, ayo gila kunaye. Kunoti msambu noti isatu, chenda na muenda, msambu na msambu, anana isatu. Ni kunoti msambu hivili. Nkaga na itanu, msambu, ikumina isatu. Yo gila kuni Dr. Wise Waziwa. Mwagele mu, amane viche vikusumbua, tumana, biyaka golula, muluna kuluna musinkana. Kambale kere, abana magude bagatuwe kagaloja. Niruita very well understood okubawa yedimbalaka
6: uri wanja
7: bayiraza
8: tujani wet
9: chinana na munana katoneze mukaga
10: busagaro your radio only right now kumoyo
11: Uso garoyo mbanda!
12: Oh no!
13: Hey! Eno! Woohoo! Kenote mulala kumulala!
10: Uri wanja!
7: Bayiraza!
8: Tujani wet!
9: Chinana na munana katoneze mukaga!
10: Uso garoyo radio! Only
7: right now.
10: Kumoyo.
14: Esawadi weze isatu edo wile
15: Busoga Royal Radio.

0: Mugaka kasidwa kaungezi kolu na kolu walero. Senkagala wechibina cha Democratic Party. Eranga ono yaliko minister avunanyizi wakunsonga zebi wa mateka. Eranga imubaka. Owadi omubaka. Omulonde. Owechitundu echa lel. Peke, ekisange mu bitundu ebyamambuka, Norbert Mao, avuddeyo bwatyo n'agenda maso n'okulaga obutali bumativu n'engeri Parliament, gyegenda maso n'okubanga bw'eti etambuzaamu emirimu, naddala Parliament eri ebaddewo, gyagambye nti yagenda maso n'okuba ng'engeri gye bali batambuzaamu emirimu, eyamuwaliriza okulabanga na bw'ekityo. Avayo, yesimbawo ku kifo kyobwa sopika, ne wankubadde nga tebyagenze bulungi, mu lukungaana lwa bannamawulire, mawulu atuuzizza olunaku olwaleero, wali mu kibuga Kampala, avuddeyo bwatyo n'ategeeza nti, enkola eyaliwo, yeyagenda mu maaso n'okubanga bw'eti emuwaliriza, okulabanga na bw'ekityo, agenda mu maaso n'okubanga yesimbawo ku kifo kino ekyobwa sopika, wabula, ategeezezza nti ne wankubadde nga ebintu byatambudde birungi, wabula, abagenze mu maaso n'okubanga nga bayitamu ali mabega wabwe waddenga ategeezezza nti Sipiko mpya alinogenda maso n'okubanga bwatyo asooka okulabanga asaawo akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gyonna ejaliwo mu Parliament ewedde olwonno asobola okugenda maso n'okubanga na bwekityo atambuza bulungi emirimu.
1: Tugenda muwandikira ebbaluwa nga tumuyozaayoza era tuteekemu n'ebiwandiiko ebimu bye tusuubira nti biyinza okumuyamba okutereeza Parliament, okuyonja Parliament kubanga Parliament egubye, mulimu obukumpanya, obubbi bwa ssente, Parliament eweddemu akawoowo. Ebimu ku bizibu bye tulaba mu Parliament kye kizibu ky'abakozi abaleetebwa nga tebalina bisaanyizo, nga tewali interview, nga n'abaagala okukola mu Parliament tebategedde nti waliwo emirimu. Waliwo kye tuzudde nti emirimu egimu babadde bagigabira abanene abalala mu gavumenti.
2: Sipiika wa Parliament ateekewo okunoonyereza abakungu bajje mu Parliament bakebere buli kimu kubanga kye mmanyi ky'ekirwadde kiri mu Parliament kinene nnyo n'okusinga kye tubadde tumanyi. Buli omu yali akimanyi nti Amini yali ataba naye yamala kufuluma ensi n'eryoka etegeera nti ono abadde mutujju.
0: Kakati lwo lunako olw'enkya bo abayisiraamu bali mu keetalo genda maaso n'okubanga ye batyo basala Idi Aduha eno nno nga ye Idi egenda maaso n'okubanga ye batyo basayirako ebisolo era ng'eno eruubiriddwamu okusaalibwa olunako olw'enkya. Mu bubaka bwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II agenze maaso n'okubaako n'obubaka bw'aweereza abayisiraamu okwetoola eggwanga lyonna naddala okugenda maaso n'okulaba nga bwe batyo bafaayo nnyo okusaala olunaku luno nga baluubirira enkulaakulana. Obubaka buno abutisse minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire mu bwakabaka bwa Buganda ono nno nga ye Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke era ng'ono yatuusizza obubaka bw'omutandikwa.
3: N'obuteegwanyiza buli kyakugagga kyansi bwe buleeta emirembe n'essuubi mu bantu ne bakola awatali kwekenya. Ensi naddala Afrika zitambula kasoobo mu by'enkulaakulana olw'obuteefumiitiriza n'okuyigira mu byafaayo ensi ezo mwe ziba ziyise tuuka we ziri. Omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu, empalana n'obukyayi yekanaaluzaala w'okusikatira mu kukulaakulana kw'ensi z'Afrika. Bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi. Tubasaba Idi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era nga abakulembeze ba ssekitiibwa mu nzikiriza eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu bye bakulembera. Tubaagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza olunaku lwa Idi Aduha nga bwe mwebuulirira ne ku bubaka n'okuyigiriza kw'omutume Nnabbi Muhammad emirembe n'obumu nga musigale nga mugoberera amateeka ga Allah.
0: Era bwatyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenze maaso n'okubanga bwatyo asiima abayisiraamu bonna abafuddeyo genda maaso n'okubanga bwe batyo batuukiriza empagi ey'obuyisiraamu olw'ogenda maaso n'okubanga balamaga Emeka era nga abasinga bagendagenda maaso n'okubanga bwe batyo bakomawo.
3: Twebaza Allah abatuusizza ku lunaku lwa Idi Aduha. Tusabira bannaffe bonna abaalamaga olugendo olutukuvu olw'Emekka ne Madiina okumaliriza obulungi emikolo gy'enzikiriza y'Ekiyisiraamu n'okudda ku butaka n'omukisa gwa Allah. Tusuubira nti bannaffe abaalamaga bafunye okwolesebwa okulaga enkulaakulana y'abantu kwagala eddiini ensi yaabwe.
4: Ate ng'ebyo bikyali bityo, wawulira bino ng'entiisa ebutikidde abatuuze abawangaalira ku kyalo Bulundira mu muluka gw'e Buhemba mu ggombolola y'e Buhemba mu disitulikiti y'e Namayingo mu ssaza lya Kyabazinga ery'e Bukooli. Taata w'abaana abataano ng'ono wa myaka 3 wafiiridde mu kabenje oluvannyuma lwa pikipiki ebbiri okutomekeragana bukanzu ng'era bano babadde bava ku lumbe wenzijjidde ku mpewo ng'abamu ku beerabiddeko n'agaabo bategeezezza ng'ono bwafiiriddewo ng'era ategeerekeseko erinnya erya Venda ng'ono wa myaka 3 ng'era alese abaana bataano naddala mu myaka 3 egy'obukulu gy'alina n'omukyalo omu. Ono babadde boogerezaganyako naffe balina eby'enjawulo bye batubuulidde.
5: Bali mu kuziika bambi amafuta gatuwaako, twatuma abaana kujja kutwongera amafuta, pikipiki bagemaganira mberi, awundi abalala ali kwerera amafuta, owundi abalala ali kujja, piki dombi dibali ku bantu babiri babiri. Omugenzi afiirirewo bamweta Venda, tubayire Girani, owanu wetu tubayire tuli kuziika. Pikipiki eritumeregaine namba tubaye tukali kulitegeera bulungi. Venda afiirirewo majusi bamubeeze mu mbeera etali nungi yanayinza kufa, naye nga Nyanga Julius bamutwere nga kutwike omugongo ono Ouma Patrick atei ekifuba kikoseibwa alumwike nga awunze ng'ali kuyiwa wa musaayi eza kuuka okunoonya ambulensi weri twaba nga alemereirwa.
6: Banange mutwiruhirire gavumenti ekwene engira mbi, banange kirimu makona kirimu okwesinduka kungi. Venda rero muhasiri n'abaana baana bali baana bataano, abaana basiri banyiki kuko tuise nga lumu naho n'abaana boho bakuli.
0: Ate mu mbozi zaffe endala ezikakasiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero mu ngeri y'emu ng'abaddu ba Allah bagenda mu maaso n'okuba nga bwekityo olunaku olw'enkya bagenda kusala Idi Aduha y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Jinja ng'onono ye Aj Ahmed Kateregga avuddeyo. Bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuwa amagezi abaddu ba Allah bulijjo okufangayo okulaba nga balunda ebisolo mu maka gaabwe. Kino nno kigende mu maaso n'okuba nga kibayambako mu ngeri y'okulaba tibabeerako n'engeri gye bagenda mu maaso n'okuba nga nabwe kityo olunaku nga luno olwayidi ey'okusala ebisolo nga terubakalubiriza genda mu maaso nate nga batunuulira abalala. Ono agamba nti baddu ba Allah balina okugenda mu maaso n'okuba nga baddayo ku nnono eyaliwo kubanga bakadde baabwe bagendanga mu maaso n'okuba nga balunda ebisolo nga bino nga beetegekera ennaku nga zino mu ngeri y'okulaba nti bwe batyo basala ebisolo nga tebalina gwe bagenze mu maaso n'okuba nga bwe batyo batunuulira.

Ulira bwe wala, ulira bwe wala lata. Abudu oji ulire. Eno tine reye imwe na siraro. Eno ya DJ Fanta kufusoga royo. Tine reye na siraro baba. Eno

0: Dia. Yeye mechiti yochata fusoja. Ya confirming ati muibi. So endongo elija kunyoke na kwedo mwezi ngabiri omwezi gwa mukaga tujakuba namulesa twaule nani nani tuva mwe bibigambo tuva mbyo kuibagana ke bintu tuva mbyo kubina kuiba anko oyi otuko okuja kuba gani momo simula matala gaba ntuku motoka kuba ibire chiti iyo oli kuzungana chobuli gwa mubuli gwa mubuli gwa mulira gani zaine chiti iyo ni zaine chiti iyo Echiti yo chize anko oyi blaza. Kubani kubato inzo butemba. Ngatwe iziza chiti yo. Eize chiti yo future. Anko oyi eize chiti yo.
1: Echiti yo ya kwa kuile kuchikuwa kule.
0: Tia simulu ile. Umoto kaya nene ya kukala buile.
1: Ya kutuile ulichiri yao.
0: Olisitegera. Anko oyi. Anko oyi. Ize chiti yo chomwe mbi wangi.
1: Aya na mwala kunacho.
0: Omwe mbi wange tali kulia.
1: Tali kunwa.
0: Nechiti yo chene chia jire nacho.
1: Tichiri kulia.
0: Tichiri kulia. Tichiri kunwa. Tituidi chiri mumbera chi. Taidi ingedi yetu ogira nacho. Olizo nga nacho mukono. Bwichina kutema kwa mukono kwa yomba.
1: Ya yomba.
0: Mgata abana bali muiluminati bichi.
1: Bamu woni inga.
0: Chiti ya chireke.
1: Yalidase chiti yo. Yalituwele moroka. Yaleka we
0: chiti yo. Yaleke chiti yo. Kale wani katuwele mtu kwenye alekaji.
1: Echiti yo.
0: Dia.
1: Bwechiri.
0: Ize chiti yo. Anko oi ize chiti yo muganda wange. Anko oi ize chiti yo. Anko oi ize chiti yo. Kambone wanengwa nsumolo kakubira anesio.
1: So kanoni yeku. Kanzo bakalamba ile.
0: Ize chiti. Kupa embera jefu jotufu olika mutafu ojibwa ini. Olisitege.
1: Ebe ile nkambo
0: ino. Eme jifu olika mutafu ojibwa ini. Anga bina mina biziwi ilikuwa kwa anko oi. Olisitege.
1: Chitiyo
0: chifuse chitiyo.
1: Chitiyo.
0: Chitiyo chifuse chitiyo. Iwe sebo.
2: Basitewo.
0: Webale sebo.
2: Bale sebo na webale sebo.
0: Olikubu soga royo ono DJ Fanta.
2: Okoboja DJ Fanta.
0: Enamba ango wajisasi samu obo jirina.
2: Ainamba yeta elimu kusimu yake.
0: Budi chatuli huku saba.
2: Iwe nani?
0: Nze commander 002 o wataf soldier. Ndi chukusabida kuredi yenseri ulida. Bambi tuyambo ize chiti yo.
2: Mba ili nkwa mbano ne chiti yo.
0: Anko o ize chiti yo.
2: Mojino ne mba ili. Ndoka ile kunimwa kuncho kwendi subiro ba musa nao.
0: Anko oi vamwe byo tulukwenda chiti iyo.
2: Oba afunye ku simu na alagirira wendi aitwo ine ku muntu. Nti aima ona ngabale sawadi nokuyile waka.
0: Chiti iyo chali chilile ku kuva kuncho. Wewe wachitwa ile.
2: Chiri achi chiri ko la mirimu.
0: Chiko zaise. Anko oi chiti iyo cho chinwa chiri atafu soja tali kulya tali kunwa lwa chiti iyo cho ize chiti iyo cho ife mwana.
2: Bara no. Zendire dokuize chiti iyo singa kapso javayo ya neto ndera yeto ndera na abantu banaona byabisamu amaiso.
0: Meiso gatia nko oyi bakusiri asi.
2: Yoke nacho kubanga zene chiti iyo dichinga saino. Wabula singa abalemererwo chikola ena kuntono ino. Ndachitwale buyende chikole. Chikole ku district iyo nayo nanga ne chizika abantu. Panga abantu baliye bafa bazabiti yebe bakozesa.
0: Anko oyi.
2: Mukirungi kyendekezeyo.
0: Iwe dia. Ize chiti iyo.
1: Chida muziki.
0: Oje gele. Twamaliriza ngabato yokutegera omwembi nani kwa abiri ogwo mukaga. Wajire ku motoka ko kwakula ku chiti iyo.
2: Nze tusobola abato linga no yuta. Bato linga na ibichi. Size ya. Gym DT5 ile wale size yangi mtulimo battle.

0: bonagane.
1: Dia onto ida kunganka kayogera niwe.
2: Bwedi bansonga dachi tiyera nja kuira mukotole kubamba kobi abende chitiyo mukole video nga muli kwetondera abendivo nabonna abakulu ababa soka obwe mwabisama amaiso nga ninzali kunamba ndala. Kyobo kobe tafa akole abatasobola chikola chitiyo nja kuba nacho chikole buli mulimo gwetagisa chitiyo kukola.
1: Echitiye chena kwe domu ezinga abiro gomu kagachi ditatuka ngoka alichiza.
2: Inga abiro gomu kagerio echi. Musubira anzi. Iwe mkobe echo. Niwa achenda ido, niwa achikola ido nze nchimua.
1: Leke da kujena chitiye echo kumikolo nebi vulu.
2: Obuzigwe saa adinombabu kuhireku.
1: Nize mvira ku.
2: Ateze ndi yo sivi.
1: Kale. Nze chirunji ndogere niwe kenseri ulira.
2: Zena ndiko gera ngenseri ulira.
1: So echiti yeido tuchino newa. Tukobele tuchino newa.
2: Nsobola no chileta singamba mkoze vidi yene tondera mwe tondera na avi mbibona vana.
1: Tulikuenda kuchino nabuno ne direkiti.
2: Wewe mlagi lilolwa leno mwidio.
1: Tujido tuka ungo vile u.
2: Mtu wawe mtatu uketi mvile u.
1: Tukuenda kuchino nabu yende.
2: Mwide wangu.
1: Kale, chizidabu zibu sebu. Surabulu unji sebu.
2: Nibu enda surabulu unji, nibu otane. Kisa kusurabulu unji.
1: Kale. Kale. Oyo nanko oyi.
3: Dia.
1: Wote kia future? Yu nanko oyi.
3: Dia.
1: Hehehe. Yeye chiti yo, alikuwe jetu chunone. So, school fees, big boss, ya tegeke bato. Ate yona ni bato yona alijitia. Bembe. Ni bato yona alikuwa jitia.
3: Alijirumuka.
1: Alijirumuka. Ena kwedo mwezi ngabidi, omwezi ogwomukaga. Badis DJ Fanta mi survive tulimune mbanso gampola mpola ngabo likuba ngori kuulira oyoba mweta dia anko oye yakubulemba olemba weta yega yalutukubamu era ni febe ne twasima byatuemba mu ati moto ke tulemios okukanika aye simi eye yagula msente da kadama era likumbi kuira wamanko naku. Kufune ku speed wano andeto mwembi wange ari ku line
4: usoga tsetelo
1: buli lwa kubiri yesebo
4: bisoka yoyova
1: ye
4: te kutulambala
1: yesebo
4: mpegano
1: owe
4: kitiyo cha ifatuwe
1: anko oyeze kitiyo
4: Ona ugwali kwa gana yomutegele.
1: Nani yonu?
4: Changa wiliso ni manetibonga.
1: Kale, webali kuba anda chitiyo. Operation ni kuba anda chitiyo. Tulikuba anda chitiyo. Tulikuba anda chitiyo. Alikulain. Hello.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Kakami wa shum.
1: Yesewe musta. Wanji sebo.
5: Zeni mtu wa yaji.
1: Oliwa kati arifune muko undi ari kulaini
5: ala kujofaka
1: wanyi sebo
5: seba lotu wezo kusoka tusete yu
1: operation ni kuba anda chiti yu
5: etu nuba ande muri rendo kira ya yeti muntu zenti gaire kachate chile de ma muba ande chiti ya ture tere
1: chiti yu
5: muba ande
1: chiti yu sebo ya tukuba mwole mba ule
6: Aba kusinga kuba kweku Yeko kufa kumodalako
1: Kale Uwemba Uwemba Angkwe hiru Yatu kubamba Weta yega Kale tulikuenda chiti Yoshi yatu hile Alikulein
5: Alisebo
1: Wadi sebo
5: Ono chilani Muzamiru
1: Yadi
5: kubia Musamu yende Distikiti
1: Yesebe buyende
5: Buyende Tiyo na Kabili Kwe yena Ayenda kusazaba Buyende
1: Mbakuenda Yeta chiti Yoshi Yifwe yo
5: Chiti Yoshi Alisu Kala chani Alisu Kala chani Yena
1: Eze chiti
5: Renanga kule tanto Lomu bantu Aize chiti yo Chiti kala towe Eze kwanga
1: Anko o Yabe buyende Baliko batu ikize chiti yo Eze chiti
3: Chiti yo
1: Eze chiti yo chaifwe Wanabe buyende Abo ibu balikowe Eze chiti yo Ngodema njabu za kwenye wano afadi nti aize chiti yo babe
3: yo babe
1: alikule imi wajisebo busoga tusete yo
4: busoga
1: yesebo wajisebo netuwaka elo
4: elo fata
1: wajisebo
4: ono lini mwino mkwano kwa wakari ya mtualo kwa waituwa
1: chitiyo chitiyo
4: njiku ulidanga mnyomba gana na jie aje ifatu ya mbivu ya mba izo omwembi waifa aje chitiyo
1: aje chitiyo cho omwembi omwembi tari kulia
4: tulije ulia ya abu nomi
1: omwembi tari kulia tari kunwa
4: edo alikuwe gansaya alikuwa nanga wama vale ino
1: aje chitiyo
4: achize aje obuso gabu je mtu onji tuli ulia edo tuliku
1: kare sebo hey aje chitiyo tafu tari kunwa tafu soje kakumida kutafu mpulile mbela jari mpoidi mwizo kwa mtifanta bichi bichi kakumida kutafu soje hey buso katusete yo ah kukumida kutafu mwembi wange mwone kupa mlese yo nganempo weli mfuwa so kakumida mwembi wange kupa mlese kanga talikuwe ulida mwembi wange okobote baba mpo weleke roku fuwa
0: Mwana Baba boyi Kadia dia dia
1: Mwana So empo weleke loku fuwa mzei
0: Mwana nila nduwa kampu mwemu
1: Mwaku mkubida na muta kuredi yo Na mkoba ize chiti yo ya mkoba mbwe chiti yo pozi Na mkoba nche mwembi wange tali kulia tali kunwa Omazu wafu na kecho kulia tafu
0: Mwana no Mwili kutambula mwana
1: So avako wambu echiti yo taja kuchiza nga nifotu chiziza. Era wena nkute ele kuredi yense eri kuulira. So kubala mseku obakobe enembe eri uo.
0: Kutokere ya ndi musa nga vino. Okuwa kukumto daredi ya msugaro yo.
1: Uwe no msuda kwa mugemi.
0: Ni nze tibande ni nze taf soja kakenza. Ensonga eri uo. Sawe no ya katiyo kange
1: Akati chiti ya chize
0: Mwame hoyo yonka ni dia dia dia Imu ina wandovu Baliba ile wakulachi Baliba ile waneso ni wakulue nsonga Rie nsonga luachi Ulugudo luvalo itaka Baluko la kolanzi Yasi ntinze ndoke reino mongero mwana wa sadawo chofuwa na ndoza balu okonte gira. Ayo lukudo lusobolo balu itaka. Walua gano mwa kogonga balu koze kolans. Inti baba tibenda lukudo nolubeire walu itaka. Ababa likuenda kukwen chuka chuka.
1: Yesebo.
0: Upatambile kukwa wani.
1: So, echa tu alise, akati yoke ifene echiriwa mzei.
0: Aba kuruwa wabe nda, aba wakizi basi gale nga ba ulirize mba ile. Mwaka kumwaka.
1: Ngatiba ulirisa kune mba dindi.
0: Ngatiba ulirisa kukiro dindi. Na aba kubani bana? Mburi stere ni aba ulirisa bayo, na aba wakizi bayo.
1: Ngo lwarero, ndiba kubambe ile nabali inumirwa.
0: Olichi tegele chintu echo.
1: Sonze
0: na aba kubani, ima mwombe yote imwe.
1: Bembe.
0: Mutakoba mti ni mama singa mchitoleo mukoe mukoe mti tuliaba mukubembi abalunji ayo mutakoba mti ni mama mukoba mti ni mama singa mwa mali kuna fuya ebi sigeire jiregera so tuwa mali ku press conference emo ya mama na mlenzi prince Faridi
1: ni Bruno
0: baganda bangavu kushoye yashoye bwe tyo kubayo ngasatu
1: olomukaga
0: olomukaga jebe tabusoga yifu akami kadi adi adi akoka si okempisa kaba keto kogembeni asoka na kweta lya taira kumoto kayangwe yabasanda balugulugo nasochogera ni kumpeo Kukula kami tanama jimonsa uwe kalinga kumoto kayangwe kalinga inuma weketegele ze chitiyo Nzeche chitiyo mwana, eche chitiyo nobula mwange, fanta ni wochi di mganda wange.
1: Ah.
0: Eche chitiyo wechivamo nzemba tisobo la.
1: era nina kwe walikire bivuru byetu jo kubaido batu na malaku
0: ekitiyo change ekitiyo ma ekitiyo ekitiyo ali kisenese bibakso bya miyembe kamulie yo mchalo ekitiyo kifumita fumita muita kati ekitiyo nzene motoka woira wakawa nonchi buike inuma ekitiyo ali kisuza mumpe ogotaidi bwa kulizo bwa kiti byadi atayize kiti yo kendo ofune buzibu oja kufuna kwebizibu kulu ekitiyo mana franka.
1: Ah, tafu, kankuleke mzei. Wautu saini kulevu elida, kankuleke mzei.
0: Kwa.
1: So, ene mbele iliwe ye chitiyo. Future.
3: Yo.
1: Ye chitiyo, ene mbele iliwe. Nembele iliwe ye chitiyo. Mm. So, operation ni kubanda chitiyo. Nze makenti, anko hikaisa mumbo na ne chitiyo. Mumu wambe.
3: Mumu wambe.
1: Mumu toleke chitiyo, chomuchi kize tafu soja. Eee, hey, oba nkubida isimu.
3: Mm.
1: Ah, fetu chino ni. Alikule ini.
7: Ajika.
1: Wanji sebo.
7: Wabale tuweze za DJ Fanta.
1: Buso gatu sete yo.
7: Taka mvonto sikata.
1: Mmm.
7: Bana nge. Ho oh, ingari naka mjo. Edo msa daba kogira kumpe wako. Zona mbele nenda kulida wende wani sebo. Ona maganda kuchizi nge bufuwe katu za kumwalo.
1: Chiti yo.
7: Aye. Ho oh, ya alekira kafu. Ata mpela ndi bajabu wa munawe. Bajabu ikagana. So mundu aye kiti. Chukala ngatu ndubari.
1: Eze, eze chiti yo.
7: Eze chiti yo hoi. Mm. Ona maganda katu wa kumwalo.
1: Mm. Oh, ya wakizi wabarikuwe gaidida. Eze chiti yo. Dia, dia, dia. Eze chiti yo. Alikulein.
8: Halo, DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
8: Ano, Joseph, fokusizi ide kariyo.
1: Yes, sebo.
8: Oyo, dia, dia, dia, eze chiti yo kia
1: ikwe. Eze chiti yo. Nze magera mumu na mumu wa mbaba we chiti yo.
8: Ay,
1: Isaac
8: is here.
1: Kali. Everybody come and go.
8: Yes,
1: Uncle Oji is a chiti yobana. Omwembi tali kudia tali kunwa. No way to never fool be in the mood. They can never so meta. So, Uncle Oji is a chiti yo. Mwembi I am Babulunji. It's a girl. Hey! Ari Kulain!
7: Edo,
1: Father. Wanji Sebo.
7: We go get him up and I miss a chiti yoba.
1: Yes, Sebo Chi, Menamutumba.
7: Yes, Sebo.
1: Yes, Sebo.
7: Eze chitiyo.
1: Anko oya, eze chitiyo.
7: Eze chitiyo, mwana wefarimu ya likiriza.
1: Hmm.
7: Kumwe mwefarimu matira ino.
1: Eze chitiyo che.
7: Hey.
1: Hey. Anko oye, aba wagizi wabaliko ba eze chitiyo. Eze chitiyo. Tuyambe buyambo eze chitiyo. Aliku musoga tusete yo.
9: Alo pito fan.
1: Waje sebo.
9: Wala, atasa ata akunga kaluile mubuivi.
1: Eh, kaluile mubuivi.
9: Hey, what can you see? Get the real jam shot. I want to jump forward. Yeah.
1: Hmm.
9: What is the problem? You are too busy dealing with our district. You are not moving. Can you see? Get the real jam. That you can move the blue way. Go ahead. Can you see? Get the real jam. Jump forward. Yeah. Hehehe.
1: What is it? We move money like we know now. We move bomb. We know. We are the camera to catch it. Move bomb. We know. We do too. Get the Echiti yo chivuse, echiti yo. Alikulein.
9: Musoka tusete yo.
1: Bulidu waku video muna logu wala.
9: Wana angere, tunipuna, omusada ize echiti yo. Njumu wakizi wa ya alitu tazanya ize echiti yo.
1: Eze echiti yo chatafu.
9: Asika inuwa somgazi ya nosizire na sita.
1: Kale sebo. Eba lekuba angoli yo. Aba wakizi wo, anko oyo liba ulida. Bali kusara echiti yo, ize echiti yo chio musada. Tafu mulwa ile. Mulese ngempe we mugemiye. Fadi to mwaina ku Fadi ja kuba kubera bo bava kuba ngani Fadi awo fly over ngempo we mugemi echitiyo chifuse echitiyo ari kulein
9: tafu
1: wanje sebo
9: ono patina wanso da bujiri
1: yesebe bujiri
9: kera kampu itu ino
1: mm
9: kuba kana kukopa kopa kaize chitiyo cha mwina ko
1: eze chitiyo
9: chitiyo oza kujia mukola cha leke mure cha chidi mu mugaso
1: ostegera
9: yesebo.
1: Chitiyo chifuse, chitiyo. Ari kulein.
10: Hello.
1: Wanji sebo.
10: Kusai ni mabimbo kujeni noni wewa letu yereza baba.
1: Buso gatusete yo.
10: Haka mbuto onji. Mm. Eze chitiyo na chikali na mulete la buzivu. Chitiyo ati yuze chitiche.
1: Mm.
10: Kusai ni magumba eminoni.
1: Kale wewa le kubangorio kusai ni magumba eminoni. Eze chitiyo. Ari kulein.
11: Alo da wudi, alo da wudi kile ma.
1: Yesebo.
11: Mula ngakaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kila kashambisa.
1: Agoya wakizi wakabu ize chitiyo. Ebioli kwe manacho kuchikemi mungalo. Iki za mwene chitiyo. Ari kulein.
12: Rosteri na kusunze vyende.
1: Yesebe vyende.
12: Sado yunga ene ntalo.
1: Hmm.
12: Aize chitiyo.
1: Aize chitiyo chatafu. Kangame yoku mlala yenka wano. Ari kulein.
11: Ataka sadaka sakuwa duma. Kamilika hivye kitiyo kena ji.
1: Chitiyo. Chitiyo chifuse chitiyo. Chitiyo echo. Abate di chitiyo. Tuwe tuwa chita inuma ya mtu kaya tafu soja. Tuwa kasibe yo katiyo katono kati. So akati yako. Edanga mwene ku. Bruna akira kunchu ya kanaza. So chitiyo chifuse chitiyo. Asemba yo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
13: sir.
1: Yes, sir.
13: Mbebute devu walipo gani mkwe ya mkwe mkwala ni kiwa ndangavu.
1: Yesebo.
13: Omosa adaize kiti iyo. Ata alecheye no kutambula na maji mwusa huu.
1: Katonda wangi. Katonda wangi. Ari kubusoka weyo.
13: Alecheo.
1: Wanji sebo.
13: Anetaye mpungwe.
1: Yesebo mpungwe.
13: Saba omosa adaize kiti iyo.
1: Eze kiti iyo.
13: Eze kiti kamuleta vizivu baba.
1: Kale. Angama yono yenka ndeto omwe mbifadi. Ali kulaini?
14: Zaga mani yena munkana.
1: Yesebe yena munkanaga?
14: Mwana yu moya yena. Yena ava ilajyo bita kwa nalanta lo yze chitiyo chata mwe.
1: Eze chitiyo?
14: Atola kwa ilengi ya chitiyo chie kwa unu chiri ulira nembe. Atola msa leena la kuige chitiyo chie.
1: Bicha abana babulire
3: abana babulire
1: nempo asa ara nesadi nempo obene geri chifuwa
3: geri chifuwa
1: wede geri ako ya mbo ine sema mwene ku TikTok
3: aitwa
1: buli muntu
3: buli mtu ali mwali gema
1: mako ali
3: chigema nza ati chigema ako
1: nga ni wabako ichi semya ati
3: ati uli mama mama
1: tafu nga ende chiti kati yoke
3: ai ali chigawe
1: tedi ai buli muntu ali chigema ko
3: tedi wabuli ali chigema ko mukono tasigaze
1: nze niza sera wali gema ku chiti iyo
3: bana mtagema ku chiti
1: yetu mbo ine ku TikTok eh muganda
3: Kachifele cha mlambuzi.
1: Hey,
3: hey, hey. Imwe mutio.
1: Hey.
3: Mweda kwe gango lwe mba lwe mwe rukova.
1: Ngo lwe mba lwe mbu yekulida. Chokola chirame ungatu wa zimba yega. Yego kufa kumudala kwe. Yego kufa kumudala kwe. Cha ugemeisa kuchitiyo nichi.
3: Nichi.
1: Yego utafa kumudala. Zika yetegeni mudala kwe.
3: Cha
1: ugemeisa kuchitiyo nichi. Asemba yumna.
15: Kuhunu chia mai wa timu gaza chirema.
1: Yesebo timu gaza.
15: Oh yeze chiti iyo.
1: Yesebo.
15: Kumanga mwana ale kutubia na kutubisa mwegari. Wa mwetu ondele wa jati wa muku vila uwe mbaba mwetu ondele.
1: Yesebo.
15: Awana kwenda kutubisa mwegari fawata afu.
1: Kale sebo. Kale sebo. Eee. Ango o yeze chiti iyo. Muna. Fadi.
3: Baba.
1: Abasa doliba ulida. Outa loridu ulida.
3: Outa lukambwe.
1: Lukambwe. Soko kubeda abantu. Soko kwe ya ndulile, deni wakobe rembeda juu ya gini mutafu soja.
3: Neyanzi zabano angaba ulirisa, nize bazibu Fahadi. Era angandi kubu sogaru yo.
1: Yesebo.
3: Era ancha ile, tugayemu, era tudogime. Wabula embere liwo, bana anda gini tafu soja. Bisese viena
1: kubu. Yesebo.
3: Mwa gini kufura yovwa, aye ngomusa adamu na kuwavu. Omusada ya mpa ile mboze ye chitiyo. Kabili na amalaga seka ateka aviana. Aya ama gezege muwele. Mukovye ntu muganda wange. Omusada ya banga ya jire ne chitiyo cho. Mumbele utineyo. Muko lime chitiyo chimuzike.
1: Be, tisuko anzi muzike.
3: Ta muzika.
1: Eda,
3: ndi kusababu sabenti. Anko hoi.
1: Aize chitiyo.
3: Aize chitiyo. Mumirembe.
1: Ate mweni yako ambu tupitole mwebi ama teka.
3: Haize chiti iyo bambi.
1: Wachiri wanika jire ne motoka.
3: Waleke chiti iyo.
1: Waleke chiti iyo. akati yetu wakaga nao singa tuli na kuogera ku
3: akati yetu
1: mekeme tu akule motoke yindi
3: ode
1: gaire
3: achibo ile mwa makulu
1: aye chitiyo
3: echitali chicheo chicheo chibana moti ya makulu
1: oba na abudu aliko bati aizakati yo
3: nsonga dakati yo
1: abana ngabali tulirisa oli kuchinana mnana ali no mwembe gubeta bazibu fahadi mwana owena silalo omwana owebusoga mwana owebugweri leka tandika soke atukupemu kwendongo abwetu waya mukumpola mpola lero busoga tusete yo nabakoba nti atambulira mu mbeire ndelere buli lwa kubiri naba nabe mbeire omunolo kozi omunolo guno no gutwala busoga mu buntonji okitegeera tusimulira ifwe

0: okale oli kuchinana mudana katoze muka gabuso ga real radio dasikadi ya satu na isadu mkeda kabita kusawa omusavu gona kuwalero bamweta bazibu afadi koko botia baba
1: baba ndibu
0: ah koko tibu na koko nwa koko tibu na koko nwa
1: mpola mpola katonda na
0: kia omucha ale na kia ati lero utajie yu abula gune bukuruma
1: echono uchoge ili
0: ati abuwa uva abudu edi wafu kutuwa la wale
1: utaleta buzibu baba
0: ee
1: utaleta buzibu
0: abuduchi gama mzinda logu weweze kubulonji nizo banga ndiku wairiza ndiku wairiza
2: aliku wairiza
0: atenti ya
2: nzewe tukwe ile gale tuinye direct ya zira na mtu na waire waire ya ndidye na ye
0: future wairo idi butubede kugeti wali
3: ate walimu bwana
0: tu aidi yenka
3: ate walimu bwana tulirai
0: aidi yenka kale aidi utuwe kugeti aidi yenka yogera ati ndidye zenko babe
3: waidi yenka
2: ndidye na waboda
0: be abudu abudu abudu abudu ndibyo none ise abudu
2: oyo
0: oyi nze nze tige magana na musada achitinga kumukazi we abudu
2: kitofu
0: kwanda ga mukazi wu mukazi mulunji buli chimu akoti uliye na emyaka 10 plus
2: achire
0: aye buti gweje naje achikuete sakaro ni chi
2: Mwana wa boda.
0: Ulida.
2: Ulida. Ebita ketu bire byaba era bire.
0: Lamsa ku bantu abudu, lamsa ku bantu.
2: Banange bala muisa, amaye nani nzete nwa abudu
0: era
2: isabirie. Eh, abali kutuulirisa.
0: Yesebo.
2: Nize. Era mbere kaira kumunange bazibo Fahadi. Aide atontobemu
0: So mukala mukoboti munandi ndi ku radio munda mwene mwene
2: ndawulisa bigabo bya fwanta
0: atenga bitubye zenka mukoba ndawulisa bigabo bya fwanta atenga bitufu
2: danseroko zaina bayo
0: atawulisa bigabo bya fwanta atenga bitufu
2: ateke bifu
0: amudoka kase bigabo byange bifu
2: ebigabo byo bifu ino
0: okakasa ebigabo byange bifu
2: Lero luna kuluwa hidi ndokera mazima merere.
0: So all time wa hidi ndokera
3: mazima. All time wa hidi ndokera mazima. Era yogere kwa mazima.
0: Agaye? Baja wesu avako bache wama. Avako bache lero hidi.
3: Ayogere kwa mazima.
0: Eregeze tali hidi.
3: Tasubala kuogera mazima.
0: Toyogera mazima. Tibwe chiri. Fadi okubocha mzee.
1: Baba andikiria.
0: Terezo mzee ndalogo bulunji gukulinga mu bulunji.
3: Oh.
0: Obula mubuli butia.
1: Kupula mungulu unji waire muba mwevirumira
0: Oji nze nasubiza haba ulirisa bange
1: Ya
0: Ncholu wale uluo kubiri Tuba mubu soga tusete yu Tuba mumbeda da Bembi mwaba soga Nadalaba kubembe ide
1: Chetofu
0: Uluo tukubembe ide Uluna kululamba Haba uluemba chazamu Tue nungula kembe ide ngiri jeba ide tambla muku
1: Nicho
0: Jeba Uluale uline chiduche ndi kuenda Osomese kukuku Obo tutangaze muku nife
1: yeah.
0: Nife Eri abana bakuje kumuleme nga Tiba hidi ngeri Baulide mbe hide Anga tiba hidi mbe hide Bajiseti nga batia itandiketi ya So waleo ndikuenda Mulibasatu Ni weso Weso ina soko la mse kubantu memale Weso ina soko la mse kubantu Waleo titikuenda Echete iso muku rono tikuwe mba kuonka
1: Ya yeah, nuo kusomesa
0: Nuo kusomesa muka bantu mbele Weso soko la mse kubantu memale
4: Ni yanziza nikifanta.
0: Ni wataji leo nti kuja kusika kiria.
4: Okay.
0: When feeling about free weight ya mine bulunji.
4: Aha. Kusima kwange kantwali kusima eri abawuliriza baifwe ba sogaroyo.
0: Yesebo.
4: Nti mukola chamani okwerekereza endolo ni mutubuliriza.
0: Bo babaku
4: so mukola chamani.
0: Tuligano
4: tuchaire ku tulidinda side no tuliko
0: ge. Mchibuga yinda
4: echa baba. So Mkasera kano, tuidie okoleka abasoga music we mbaide, erabe mbaba tie mbaide. Era ketuli, tukule mbaide wamu mwami, wamu ya tabazibu fadi.
0: Yes,
4: ata nisokuba wamu kumuguleka sampo, atenga yankaba.
0: Mazibu. Yoko
4: na munumiru wabulunji, mugule wugo waka.
0: Aide.
4: Bili mukolo gona gona wabaga, oba rumbe,
0: kalango.
4: Oba mukazi wali kunoba.
1: Yeah.
4: Atoguka. Yena akukubira te bulungi ino.
1: Ate
4: waomerwa. So oyino mwana Utuwa siga zao katisadi na abembi.
0: Yezebo.
4: Abembi ide. Ndaga nsini. Ha. Baba. Mwaba tumu bonangaku. Jumubo nda kuduzi kwa satu.
0: Kwa satu mwili kujawa.
4: Tuli nsali.
0: Nsali. Mjaga magana nani kwa satu?
4: Tuina muyaga.
0: O muyaga ono woi fayobu gweri still. Hey. Nachi bembe. Ya.
4: So tulikuwa gana na ye.
1: Ya kuzana.
4: Hey. Hawa ujo huli abato.
0: So erija kunioka.
4: Erija kuwala bulege.
3: Yesebo. Muno logo guja kunioka.
0: Gulija kunioka anga guja kunioka ili ya bulege kutu.
4: Guja kunioka.
0: Ata uwe ido wazawe muja kubaha kutuide.
4: Ido. By the way. Iga mamaji mapa angisiba kutu pangisa kwa wani.
0: Yesebo. So uwe ido justi.
4: Itu soba la kugere la yoinu.
0: Ido muzira.
4: Ido ungai futu zira. Yesebo.
0: Kari. Tuyanziza. So cheme ndi kubuza otava kumpi na muzindalo kuba cheme ndi kwenda kubuza ku
1: yes,
0: embe ile ne tandike tia
1: yeah.
0: Ngovile ku mwembi
4: yes,
0: embe ile ko mtu aende otandike embe ile embe ile kukoba anti group ya embe ile because group ye embe ile testandinga una mwembi
1: ya yeah. Yes,
0: nicho yenka tipo chete future yeah.
3: Yeah. Yeah. Bali
0: sanga una mwembi
3: ina kuba team
0: embe ile no tutukwenda mtu kobere kuengeri je mtusome semu ngere jo ino tandika mwembe ile nokuwa ni group bantu chiboli nokuwa nabo musoke mtusome se kukumbere yene ye china
1: okay
0: mema mtu kobere kuntenewe bajeta bati eno bajeta bati kubabesi bajeta bati mpola mpola
1: yeah. Okay ne yanziza
0: yesebo
1: fanta embaire dino abandi oluisi tudigwira bugwire aye ngati twidi mbaire davwawa embaire no yavwa kuba chidada
0: yesebo
1: inuma waleira ba kubanga embaire dali 15 buti awo ba chidada ba gemya ba dada buti ba dada ba modernizing mu chintu batandika okudongera ku debeli 15 abandi ba ditusa kuwabiri buti ifwe twayongera mu ekirungo dagera abiri na ndala era iboli eyo ne kinumo kyekye mbaire ngo kubembaire 18 era koyenda kwagana na nifwe
3: obo kabulam
1: abe abiri ne ndalo obo kabulam embaire dodoli kubulira muli mu kategori damirundi nga na ya tuba tulina embaire solo Buti ingoli kuulira ako ka melody akakali omu.
0: Yesebo.
1: Ako ka melody kali muembaire nga solo da solo ndelele ndedi yao. Leni twa datu abane embaire nga ndumi. Ndumi nga bona bona engoma anti kuli ku enene na katono. Buti kuli ku ndumi yeye ndumi eyo. Ne tola yo lyrics da melody.
3: Ndiye kufuna.
1: Obo chitegera. Ibali kwenda kutabula mu kuwale. Atabula nga kuzisa ndumi eyo bavwa otweda twaba ne mbaire yebeta enene ife yetu eta engoma
0: engoma
1: jeta,
0: engoma ne kubetya
1: jeta engoma eye engoma ekiri nga bona bona engoma dineda ife dino dine dama we ndiyo eirobozi kabiri libaku kuinene libaku kuinene
3: tukawende ne kubabesi
1: ate kabiri eriyo gule gubesi gwene gwetu gwetu etango enge ngalabe gubamu amakalakasa mwaba no muguma obo kitegeye so buti saa eno wo gulira buti kabiri akemba unga bakamikisinzo inzo ti amawawo lisa kwanto bidi otero kuba kunga system
0: wetandi system wetandi
1: olingirira wengabe ngali active
0: walingirira ngabe ne basaidi chi
1: ne sembira yirala gulo gusembira yirala
0: yo ne ngabe then base ba saidi
1: ne base ba ne obala ibiri wabala ibiri isatu okuva ku ngabe waba ni base yao then kabiri wabala wo ibiri wera ku ndumi Denia dedi sigele ungovu ile kundumi ne do solo zipaka wansi oboli kuntegera embaire yungo naju onaju kulira mu omugaso kisinzira ku China chojiga ile
3: wansi
1: China chetudiwa eliyo Luis ya simaruya obo akabiri ya dema
5: oru yoru ngeru demi yadema kuvuga nga bwe bayire subirwa kuvuga aye ife butika nga ife baka kensa kuba kutu ne bintu biri mu obukugu ye tulina specialist nti oyona atusimire china eche mbayire vuga
3: tosimo tova bwe no sima bisime
5: tova bwe ko bakuboti ah mura aye musime sime no oyona sima yachegenda yakolachi yachibongola sebo twena tubongola
3: katika mbuzi
5: yes sir
3: echi inejo chibafuti meka
5: aha echi inejo mubu wanvu libe futi na mubu wanvu wansi ngoli kuyi
3: wansi
5: aha
0: so so buli chinumo chiri no musimi wacho
5: bulungi
0: boyo bwabula oti basima
3: tibasima
5: tidibe olwo mukolo okuja mmeso bajasima aye tidiwome
0: imo muche imena ni asima
5: buti yo weifwe
4: Kamwe
5: tatali ya Suleiman. Oya simechina. Waidaniwe niwo utaidi kukuba wako na moto. Wabonerera la kachitu ufunji kubye.
0: So ya baunga professional elimu kusima china.
5: Bulungi ino. Bochi. Deni ambaire do twaba nadirega. Tibuli muntu oti avwayo yada ya ditemate mamu.
3: Yes.
5: Oba mulishegera. Na tegera ati divuire ku anamba kuyankubira ku isimu bambi omulezi wange mulungi na namba yakubira najja nabawo yalega ku mamiro gange
0: so mwene group tinalega
5: mwene group tina well idiolega aye era twamutola ku buvunanizibwa obwo kulega ebintu ebyo kuba kyenda muku kuku obwongo nga bukali bukawulira ino nokulowo keze ekintu ekyo so
3: okay
5: yes,
0: so mchinimo chimani ya kubengo ndumi eye base
5: eyo base bamweta mukulu sowali magumba
0: ate engalabe
5: engalabe bamweta mwami abudu tenua
0: uyo mwena ali yao
3: no mwena ali wano
0: ate embere dudi na system imeka kuliko engalabe
5: aha kobe kuliko engalabe
0: owe ndumi nani
5: owe ndumi bamweta mugoya asilaf
0: Endumi diba saidishi.
5: Endumi eva andala. Era buti for example chisinzira kuba kubi eri abati ama kumugoda. Yaba abandi nga bati ama kumulira buti wife ati ama kumugodere akube endumi. Deni ono wene ne yaba kuguno kulya.
0: Owe endumi bamweta bati abu chinumo chaimu.
5: Bamweta asirafu mugoya.
0: Asirafu mugoya.
5: Yes.
0: Ambere chawe yindi eri awo kulaini awo.
5: Buti awo tufu awo tuira kwa asansaga.
0: Okusansaga nechi yes. Nechi bachitia
5: yeah. Asansaga no yatandika olwemba
3: yeah.
5: Alutandika ati no yasansaga
3: okay
5: era bamweta tali akasura
0: kadedembere da sansaga badeta bati badeta sansaga
5: be edo edo solos
0: badeta solos
5: yeah.
0: Unatani kati kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa
5: Nemi kone ebiri
0: Natolo uundi baba nchenda kubona babiri
5: Aba olere kule Era aba alita bulono vya aliku sansa
0: Na mixinga
5: Na mixinga
0: Edo duna madeta solos
5: Era aba aliku solos
0: Uyoba mweta ni mchinumo cha ima sansa
5: Uyoba mweta ya mugoya ya haya
0: Mugoya kumugoya
5: Ya Mugoya ya haya Uwe ndumi Ba mweta ni yebeta mugoya asiraf Deni muganda we ni yebeta mugoya Yahaya. Ona sansa gadi tandika bamweta Sulaimani Taliaka. Deni twabaye buno obuto.
0: Buno busokerera.
3: Obutono obwo.
5: Obutono obwo. Busolozo obutono obwo.
0: Babweta batyo obwo butono.
5: Era bona busolozi.
0: Babweta busolozi.
5: Okuva kunamba 14 paka wansi edo solozi. Deni namba 15 ne yendumi. Yesebo.
0: Nedembe donke diri oku
5: yes,
0: ate chindi eche yongera kumbeiro oku
5: aha echinumo oku bandi chinumo bajja kuulira mu obuka langufu era bakwetu omukugu echinumo echo kuteko okuba owensasi oli kubona akakalukwa
0: onabe no yakauba ngabo bat
5: baba wange echo chinumo kiramba
0: bwekabula ku
3: bwekabula ku
5: techinume ere yeba filimu
0: owene ne nibwa atakuba
5: ngayo yali kuba wachiri tukuba omukolo gwaja
3: Hey.
5: Uyali kubako.
4: Eh aba kugira ku BT ye.
0: So ero musasura sende ninje kuko.
4: Era dofuna era dafuna.
5: Ate nzene wange ngani.
0: Ani nzene sobola kubensa seyo.
5: Baba tosobola.
4: Iwo zo kubabi byo.
5: Tosobola. Toni kabona
4: okali kangwa au.
5: Ainga tali akatandi so mikisinga wano. Alenya ojiromo.
6: BT
5: ye nzo kubola.
0: Ati ngane merera mukeninda.
3: Ema malinda. Oferinga.
5: Aye aye kuti abali kutubona.
0: Oya kubensa soko emwe nani?
4: Abana bayi.
0: Muri avayo na agema.
4: Kuba bevu bona
5: bana. Bodi ensa seyo wale numa katonda musasi leti muumuze ekiwumule ekirungi yali ku specialist wayo ngaba ali bali ngaba mweta omugenzi mbeya
0: Oyo gwe mwali mwesiga
5: oyali ngajukubira ni mwibanga oyidi oli kubona ekivuga buli kivuga chona chona oteko okukikuba wakyendesa ali kukubona Iwenga boli kuboti osobola Osobola okuchi kubaye nga toli kuchimpo Omeke zangu Elanga mwole omuti magulikungu kwa bante Fata ye na bana
0: Nga tule kuilo wensasi Muntucho undi ya otinumoche chinde chili kumbe ilo
5: Awo nitu haba no mudingidi
0: Weso mudingidi na batia Wati mwili kuino ngula nzize nka Kusome sabantu bali tuulirisa
4: Mudingidi No yo katugeze

Nga yeto omukazi oyo ngoba nomulamu wange yamweta dia mama waba naida ati mulamu wo huyo ayenda kumuwela sente.

0: kare oli kuchina na mnara kadonze moka gabusoga Royal Radio Radio ya baba chabazinga ni kuoli oli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira bolo yenge mwebali kubayo nga mulikutu ulirisa mulikuba nga muteze yono na jemuli kuba nga muliku ulisa programu eno mkola chakabi ino bajeta the night party nga bulidua kubiri bajeta busoga tusete yo atukubane mbadabana basoga then yoro kubiri olubalu lukusemba semba yo mumwezi atuchazamu abana abembi abebu soga tenga bemba mbeide aba superstar betu idi abembe ide batopu balebene olwaleo nina topu mweta abazibu fahadi omwana ayembera munasiralo bamuchinumo echa sowali awerekeibwa ku wanu manager we weiswa nze namako wa manager weiswa gwendi dino ba manager ba fadi abandi omuliye yo nze tibaidi ono gwendi dikubaye natero kunkupira ku busimu na mpereza kuwembo bwemwembi we na jitukwa naye program we docha zo mwembi so ba manager abandi mutaniga mwinzo niga mti weiswa abone katukere akubati ni yazimba pe nze ndiyono mwe mutade nkobe gwete
1: ide era group yangi by the manager wabwe nti ayendeza
0: aha era ba manager bandi bataniga era nze mtu ze fadi nali muli jabuli aye nze mtu yantu sa kufadi ni weiswa bazibu ni mzee
2: baba necho
0: ni weiswa yange mati mno mwembi wange mwembi wange so cha matu amaiza antu tulibagweli nga tulibagwe twakuba be obusoka tulino kubanga tubutwala ki nuwo bangu oli wa kamuli oba oli wa oba oli wa wa kastontu kila chunka so abembi omuli abembeire bati buli lwa kubiri nchaza bano ba top bano bene ba top baba nga twegayiga muku ku ne chinche nabe nga ntandisewo ampola ampola ali na budu omusada ku engalabe yakubengalabe
3: engalabe
0: waida wakalu wale chipsi na amleta ku radio aye gana nani corporation ni kwono na makaga bulo ndo ndi kwenda kwono na makago
4: alali ya muna mukumu ino
0: gari bazibu
2: sebo
0: tulikwenda mtu waide kuku ebizibu ebiri mu mbeire ebizibu ebiri mu mbeire mu bitukobere ku nabudu abudu waiswa bazibu bazibu anzo kwerabira kizibu kire mutukobere ku ebizibu ebiri mu mbeire muno tutegere aba ali ku mpulirisa awala ninze atutegere ku ebizibu ebiri mu mbeire kantandike ni waiswa manager wa bazibu
1: ne yanziza
0: DJ Fanta. Oja tukobera ku kizibu kirala ku bibiri.
1: Actually kan kobera ku bizibu bibiri.
0: Ebiri mu mbaire.
1: Nga
0: tibiri mu group yemu yonka. Nga biri mu binumu ebiye
3: nda.
1: Okusokerera la. Obuzibu twaga no lwisi mu kumikolo yetu ja. Tuyezo kuchalanga wano katige tucheire. By the way, omuntu yakubalanga omuntu aba yakomayo kan kyogere ntio
0: ntazira kirira
1: kwa
0: ye
1: so ababeyi ba dada bali nga abantu we ekikole elina ebyenya ababeyi batakaji
4: mwogo
1: tuli kulirange
0: so buli we mujja
1: so buli katuja
0: baba wa mwogo
1: no tibatu wa mwogo bachu sam
0: baba kaunga
1: ababeyi ba emba namba le bambala ujibona yanda bulu kubale
0: So abayiranga bakaba mwogo
1: ati abataka mwogo nga babaga
0: so ababeyira
1: futwagana mu bizibu ebyote
0: ulira ababeyira baba wanga bwa mwogo
1: bwe balenyo
3: bayembera
0: no batasasula
1: batambiranga na bigere
0: obo bawe sedu batu bawele
1: ke bayida ku mukologo ke batandika 15 so lero ebizibu tukwagana mu mbaire okuba nti ni group natoli organized
0: tukali kuchire echoko kubangale babe sama amaiso bene mukolo
1: esewo
0: abatu yena babe sisama mukolo obabe mwagene ku mukolo
1: no amaka gena gakutwa ile
0: mutoka babe
1: sala ya lunch kulia
0: ababe babe bali kwenda
3: kulia
1: ati mukube mida kulia mwogo bali kubafumbira so twabanga tulikufuna obukalu bilivu mu bintu ati nebyo bakuba tukali neri nalirerire Baada ya libale kawo
0: ndi ababeire
3: ababeire
0: bataka mwogo
1: yeah kuba bado kwa mwera tunolwe tulukuba
0: ayidinga
1: abagwere bali fulumya
0: waiswa
1: sebo
0: etindo chinzo bachitu Florence ngani mwa ababeire odinga nimo ababeire mukalimu odikenze natekeka kuka ababeire na wakati nja fumbo mti ere ne nyama bademo
1: no
0: jeni kuogera kundi chukobera natekeka ka ababeire
1: na mwogo na baba kwa tulukana mwogo
0: nateka kaba baile ngatibali kwenda mogo but noka nija fumba mutiere na nyama badema tibadema byona byona baka utataku nyama
1: ngabenda chi
0: banko bebintu bitya
1: bibiri
0: ado bato tufumbire tufumbire ko mutiere utereka akawunga ne bidandali
1: ee baile songa lwachi
0: yebankoba soka tibogoboti mwachu samu be tunaka chibano ne wada kunonereza
3: kunonereza ya
1: pagano chino chetu kati chitangaze
0: yesebo
1: ya kokoba atitamu ku omutiere oteku nakawunga yali mutufu atia muli munze ngati ya mutiere ai ngandi akawunga ole owundi
0: muine songa kulwachi
1: mwachi tutambula
0: kobera abantu openile mu abudu
1: akawunga lwachi abulira
0: abeso kompa abudu akubembere wodi manager abudu sebo ojile kumukolo kusawe isatwe dokuncho okubyembeira paka sawa munana tenga ojamalo jile mpaka kuundala bafumbo mutiere afumbye mutiere nakawunga ali wa kusanusa
2: mpegano
0: yongera kilala abudu
2: ansanusa
0: wena akuchitu
2: bafumbire bando kubanga bando

0: Olukujira na mna na kana zomuka aga busoka Royal Radio. So nsubira manager wa isauri omusada chawe chitofu.
1: Ye kubye chumwe naye ngatibwe chiri.
0: Ti ye kubye chumwa kazindalo. Zeneza soke awe point ye. Tuenda ka ankolera akawunga. Jamme iso kulwachi.
2: Nze kulwange nganze.
0: Na babeire bali na bali.
3: Abandi abali ye.
0: Owo ga kulwa babeire. Kumani gemukoze sawo.
2: Abandi
0: gemukoze. Akuwira mutiyere na akawunga ali wasinga.
2: Mpegano ebintu ebye bibiri biti. Bitukolera ye nze mbaranga owaka wungo na tukolera ile
3: awe na wavu ensambere
0: abandi ababeire
3: oli oti mubeire
2: bet ngwe chiri kubaga akawunga ako katuga amani buti eri ababeire abandi kino odi ka nchogere eri abandi abakola kubati
0: aye okunyoko bo kutamira eri yo nabalimya inga
2: amani aye pechi buti pena dale chefu muzira wele muntu anwa sigala anwa andaye wabula akawunga ako muntu gabaka akalira obukalamu amani abana gasobola kubembaira okuba kucho
3: paka
2: anga akali na amani ge
0: so
2: asaze
0: so tulikume nawo chiye cha manager wa sachako yati baba noma kumikolo bajati ababere benda yati amulinde muogo titufu
2: aye ndiyo
0: muti eti mugusobola
2: ba bora tugulya era tugulya bukalamu aye akawunga ako katoka amani
0: yesebo
4: ka ningire ko musonga yo katono
0: titulobera
4: bantu abo kutubwamere ye baba basubire
0: wabula
4: chetu sabantu batole wo kali chere eyalinga wo eyenuma anti ababaire bataka mwogo ate ndecho kubiriti omubaire baba kusabye chokulya obo yenda omute kupending aliye kutaimu iwo yoli kusubirira ku aye ngate we yabaye tinde chitufu nti twela twela tuli bantu nti bakola nti akulya obo oli tuwa muti ele gotuwe tugulye mutaimu obo oli kutuwa kawunga katuwe ele kukalye mutaimu okusinga ko okulowooza nti kire badada kyebalinga nakyo ati ababaire bataka mwogo ekyo ti chitolawo nti sawe no kumbaire ya lereriwo sawe no kumbaire eriwo buti ababaire bachuka ebirowozo batambula no mulembo oguliwo iwe mwene makasholi kwenda mumbere chaji following
2: tote
4: setese okulya mumbere chali kujo okulya tajja kusalira kati amuna mpaka unganga yo bobuziza bosaze woti kukawunga nena kanya chi aye bo watu wa mukisa noida no tubuza era tuba ni options daifwe nga ifwa abantu nja muna kulwo mulimo guno gwendi kujokola mbaire nsabo mpaka ungako aye bo tamubuza echi da chitukola chi chitutambula nacho wabula echo chizibu chibaire weso achogeire ku oloku bandi abatugula basigala ni that culture in mind ngabaidi nti ababaire bataka mwogo
0: ababaire bataka mwogo
4: aha echo bacha basigala mwaye twachuka lere ekiriwo chitukola chi
0: chamujana cho
4: chetujana cho echi bawo bo fumbye buita era tutambula nabo because no buba buliwo omukolwe kubanga gwa mutyere mwerere era tujja kuliye ogwo wabula anti abandi bachita munti ngwa muganda wange ono chako byati akiri nti mulyanga ababaire
0: amna chindo cho muna zena bachi kubanke keyo
3: ati oli oti mubaire
0: ati oli nga mama wakuba ati obo maze wemero akoti bana banongere kati oli oti mubaire
4: aha embere yo cheko byenti kalicha nti kalicha ya badada bajire tamu kabiri yasigala mu bantu aye buti saa we no nganze for example nizo kuva kumukolonga tidile na
0: ati oli mwembi
3: oli mwembi mwembi
1: ni DJ Fanta Chidi kwa tujire ke mbele kumubivurubyo by the way
0: yes,
1: aye otuwa kwembe
0: bei nzemba wa senti bene
1: bevuria
0: nze ati nze mba wase aleti buluti mukolo
4: aha
0: eti buluti mukolo eti bulu mukolo bana eti bulu mutandika okubembere sawa musanvu munana obero chidi
1: aya mani gonka gogo koze isagu
4: eche chene nda bamenewo
0: oveka kolile
4: balere bamane
3: bamenewo aba munana paka
0: itse munabembende bembende tanga obo wasente bagula chapati Ako tia basada bano medafu ina kumbaira.
5: Aha, otibaliwa otibaba. Aha, just imagine. So
0: choyagene uchobaliwa. Mwinzo kubanga muvile kanga mulire.
1: No.
3: Nesa munane raba. Aleku wapaka saa iku. So,
5: nejuche nezo otangaza.
0: Echo kulia tuchiku. Ah, buti, manja we sobero ina point ya hindi. Nenda kufuwa kundire ya abudu. Odi tuenda bantu bategere, ebi ntubi no. Manja we sobero. Echizibu chechi hindi.
1: Echizibu chechi hindi.
0: Yesebo.
1: Okustualiza wala landi kogera. Ngani zi manager wabudu.
0: Manager.
1: A group yangi.
0: Titu kwenda yogele group. Tukwenda embeire. Embeire. Musimu wa Ghana.
1: Musimu wa Ghana.
0: Ngebo fwesi nganga. Ni group edindi
3: mkulasi. Group edindi devu.
1: Musimu wa Ghana. Ngefe ba mianda jia kutualiza walala. Nibuno. Kutualiza walala haba kubiba ifwe. Abe embeire ba producer. Tuinzo kwa tuka kutuakati bana. Olo hido tulikutambula. Oba next week. Ayera ayenda. Osigale kwa mdewele la.
0: Nali
1: kune mzibo ba mena jeba linabu.
0: Nali kune mbeide ba nko bati. Pozi. Poza atabu la poza. Alimuchiba li. Bajiba mbeide ku.
1: Kwa mwa ganate. Ole akudi hafaku jia kwele. Kwe gamba wabanga. Tuli. Vilo gozo. Walikubi zani na mchi. Mungo. Waja kuono. Oli akubati. Ali ndana kani hafaku jia mutawuni. Soko mlindi. Na ingo muko
0: yungu alazi. Chili kuogera ku.
1: Yesebu.
0: Era omuli sali kumpulisa chiyandika yenzo okutegera kuluwacha ababeire muluwa otu kaku kumukolo
1: na ye nsonga yendi
0: kuluwa chetulikuwa nwe nongola abantu eche
1: ye nsonga sandu yendi
0: kuluwa buli mukolo gwenja kumuguliko ababeire ababeire basola nize mwene mbategeka aya ababeire oba wasene ngebala miezi ebiri batuka kuchifo ngana aba wagizi balimu so we now tunumikiza
1: era ge now gendi nti buli alikutuuliriza eveyo omukube wesimu mulala baba 5 ba 10 etimu ze yendimu ne kasinze okutwaliza walalo okutuka kumukolo amangu
0: so echiletera
1: echiletera group ndondo nokusigalanga diri kudobankana bakubi
0: mu group de metimu goba
1: tukoba
0: tukoba yo wana batu
1: nzanidu sinali riyo kunawa red card lata kuba mwange namugalwa wakuluwa kitu akumukolo nga tulaga ile nigo DJ Fanta ni wotu guze by sawo ina tulikutu kumukolo tugeza kuino sawo isa tudibena dikoze
0: nga mtu useo
1: so iwo lomu kubiomala lati tukuta kumbali tuata uundi grupu ya sigala keka kolachi
0: ngetambula
1: ere ifutu tuchikola tukua red card
0: so echene chizibu chona
1: yesebo chizibu cha amani ino chita grupu
0: weba mweta manager waiswa nikuwa mwa manager aba baba zibu fadi ne chinumo
1: yesebo
0: ekiramba ekasoka tufune kuku abudu yena tukobereye kuku ebizibu bebafuna abembeire titwendo ogere bibyo ngaiwe twenda ebiri mu mbeire ebizibu kano muulirisa asoka ati wa ma tuvobo ne chinumo cha guni nga manager chavo okogera kumanja wese chavo okogera ku ekyo kulya ndino muntu ali yapangisa omubeire obana ajo pangisa omubeire ababeire ati ganti ababeire abena kudino balongose bamu timbalaba amugo tibono ino batekera kengo kunganze nali ndiko nayi ndiko andula rusawe ababeire basabe nkoko ati tulikwe nakulya chinu chancha tukwenda kulya kwanko kondelele era baba wankoko so when oli eyo sobolo kubango kitegera nti ababeira bena kudino muve ku binombu kufumba gaunga gaboli bona bali kumere etegeke ibwa naba abantu bajjo kula kumukolo echi tuvire ku kobereyo ku bizibu ebindi
5: ne yanziza ino ensonga obwo buzibu butwagana tuida twatuka kumukolo obuzibu bwo twagana mubagagizi baifwe tuida twatu katu twasime china twapanga embere daifu twataliko okukuba pegano risi yetu jabatekera tekera ababaire gabajjo okuba batenti yawe
0: tenti yewe yesebu
5: pegano wayagana ke kisera ekyo kwemba omugagiza bwere
0: yaemera maiso
5: yaida ya magano imwa abali kujjo okwera mu ene badali edomu embi Begano baida baba nigiriza gano. Luisi baba mu bano ba MC alina programu yeba mugaire. Begano chatu ke kisera ke aina okuzimyamu kuchi embaire atambuze programu. Begano watu wayagananga mukuzimyamu embaire. Bano bana abagizi bana abaide ne babatyama mugano. baida ba tani kwa
0: kwasa MC
5: pegano ba magani yani
0: MC aloza
5: baida akali timu ya gondi kulachite kuwachite mbabu na mpisa
0: anga kumedesi muwagizi
5: aide wije baide wide ba kweni gamu hao
0: imwe grupu ye imwe HRL manager manager ma grupu agembele gano muzia kubantu nge mlondo obuchiko muzia kubantu bagema ganya bia security
1: ensonge
0: nga mu grupu ye mwe mlimo ontu wa security nga obana timu yomupira ndi nga obono omwembi ndi omwembi bwatuka iwo iwo muwagizi oina wokoma tosemberera chi omwembi mwena muzia ku bantu abo nti mutambula nabo ngogwebwe gwa guarding amuntu butagwa mu mbeere butayombesa muntu muzira kibuzo ekyo
1: actually tulina
0: mulina
1: eh wanumaga letu wetu kizira na ikati sawa liyo ntuki
0: kati omukubi wako bichi basumbuwa
1: anti okuchogera bere mutufu olwensonga nti twali tuchizira wanu mawale na ikati yachogera kulwa group ye nti yachibona so ate koko kobera group ye dindi
0: dwacheke
1: nti abantu abagiza abatu tyama mwabo na abantu onera maina bakutu sigenziro
0: kale yes. Toyanzi za manager tukize ku abudu so abudu echo ne chisinga kuba nigiriza
5: echo ne chisingira lala
0: na bad bayo bayo
5: kiri kutuvumagania ino era to asigala chi erina renti ababaire
0: ntababaire bagoni
5: bazirampisa
0: ababaire bafadi na
5: ababaire basowali bazirampisa ayika luisi bagagiza abona abayikutuletera obuzibu ole mse ali kuogera aba akayogera bwayo twenda mbaire tusinye
0: MC agira kumuzinati ababaire basowali
5: mwefuge
0: wegamba kati omwagizo undi ali kuma kati abasowali na baita bulomukolo
5: kwa kutabula omukolo so ensonge iyo nze ndi kusabu sabe abagizi bayifwe
0: bana tutasaba abagizi
5: oba abagizi bona abe team dona
0: uli labudu utasaba abagizi kuba abagizi tutuulira asaba ba managers aba magrupu bakole imwe che mukola
5: ba manager ba grupu dona edemba ile bana mukope chaifwe ngawe wasowali fetwafu no musirikale era buti omusirikale oyo totowala kuvwere no tutyamamu
0: ngatoli
5: mubaire
0: ngatoli timu ya sowali
5: niwo
0: bakoli muwagizi wa fadi oina kwamba wagizi
5: bakumbali ato mugagizana awo mese chintu vere kwegamba mwesule au vibe
0: tegeza mbasula
5: abagizi
4: mwagiza fona mbasula
0: anti yobo ina ochoga ili mwesule tegeza mbasula sula mti
5: bakwale bakwale kumere nere mwagizia anaba na ni vibe yamani
0: yeso
5: ensonge baba yenenza ukogera
0: ensonge yindi
5: yeso
0: yange bayire ndala yonka
5: muno
0: buzibo buli mumbeere
5: kuonuma
0: obuzibu buli mumbeere wobwo bona bwonkobo
5: obuzibu obonze bwembona esebo
0: bobona bana ngai tubulirisa atuina ekinumo akyasowali lwokubiri olwo inshallah nja kyazaka ekinumo ekindi byetuli kwogera ku era ekinumo ekyo ndi kolante kateka kubanga nkyaza ku ekinumo kya bukoli bulaire manager waiso andogere ku manager waiso mwino ndogere kunaye njaka ndimwana anafanya amenyo
3: na
0: kuba ye bukoli bulere da kuida week eyo lokubiri so eri confirmed bo bali ready da bali ku radio kuno alikuulirisa akuya ati ensonga de muri ku nkuru ino so manager waiso bukoli bulere na babu bukoli bulere mwana ni team zedi ndi omwe bale kuba aku busoga tu sete yo buli lwa kubiri olu balu isembera yo mwezi tubana omwembi nechinume cha amani echibise ku military
5: echimanikwa
0: ate echibo inabo ine mu kumema cha tunda basa tusobala leta muntu yakatandika bataidi buti nakuleta imwe
3: ba legend
0: tubise ni manager omwembi manager waiswa na budo mukubi then twaba no omwembi mwene katwile ku yomwembi anga yomwembi amukubi yowembe ile bizibu chiwe mufuna nga abembi mu abembeire mumbeire muno
4: baba obuzibu bungi
0: era
4: obusinga kutukosa
0: ndo tuli kwendo obwo
4: kisokera irala era kijja yabawagizi baife betukola mu mulimo abawagizi baife balina embera tugaba wagira fadi agagira fadi baba wagira wakayima awagirachi wakaima nti in case fadi ni wona bangoli kwemba otia yeti chijamu tuka era waidembe okuba neyo
0: ya kwasa
4: iwe wobanga ozira birowozo bitufu wa luzinga wavwako echo nga ifabe biti kiri kunzezenga nze nizo kubanga ndi kwemba ni muniru nga yatera aba muniru bali baliwo tubage time bagulirise bya muniru nze nsaba anti fwadi ga bali kwemba mumpe time nembe byange biwe waba abali wa ngaba wagizi bange bagulire vwewo muniru ye naida yembe bibi ye naba mugulirise ababe dani okubawo nti nge myaka zindalo otandise kwasa ayenga atera ni mwene mukolo ali wayenga kimuvuire mungalo ngezira kyasobola kuiza so echo chintu chitukosa ino nga ifa abembi era nsaba busabe nti abategeka oba abatugula mufune yengeri yona yona eba eiteka eri kango muwagizi ono kuba nti aswika yandikomye kuba abandi bamala babita mu feeling era wajja okumalizanga imwe mumaze okwemba nga ni mwabembi muzira buzibu mwegema kunimu ngalo mwebonga
0: yesebo
4: nga tulimumba liyo
0: bona bana bulikuwe obobo
4: kanenu kan
0: kale kiria tuje
4: wajja okumalizanga imwe mumalizo okwemba mwebonga ku mwebwa kunimu chifuba ayenga yo muwagizi ajja kuva ku mukologu batuka gane ni mukibali bagana ne owafadi no wamuniru bakubagane ebikonde ekyo bakireta mu bantu nti fadi ni wakaima bafadi ni yazidi bafadi ni muniru tibenda gana bayomba balwana so embere yaba wagizi
0: nezebo
4: ndi sabanti at least imwa batugula bakama bayifwe mube kuni mandate nti omukolo wegu baguli kujja mu maiso sobola okugema akazi ndala ako
0: oidinga nze mwene nali ntege nze mwene ntegeka kembeire
4: aha
0: oidinga ifo tegeka kembeire tubategeka nga nifo tuli kubenda
4: yesebo
0: aye abawagizi we baida ku mukolo oba ku kivulu bawamba buli muntu wali awo nigwe muwero bwali fali bamuwamba oboyizegeire nga nabali salawo kozi angwendo de ganti abawagiza abaidi okubona nabawa basobola kuwamba ku mukolo osobola okuvena wakoboti banange buli mubaire iwe mwene mukolo buli chinumondi chiwe dachi kaitanu itanu edi chebako a
3: basoka kudemerawo
0: basoka
3: kudemerawo
0: so iwe mwene mukolo bakufuga ndi woni muveno ndi muna buli mwe buli mubaire wadachi kaitanu itanu a sebo be musambu ni woida wakoboti buti buli mubaire mja kwembene mbene ine bati a so ifeifa abategeka ifeerinda mukulu bangu otugemi uvunani zibobu era weno ochidi nti abawagizi befuga omukolo
4: ya abatu bisanga bubi kulwembere eyo kuba boti buli muntu abaidye kunumirwa okitegeera tikulobere kumpagira ayateka biri bwoswika mumpagire ekyo oba obona nti sometime zinze embanga emyaka zindalo nga bajire baswise baswise era okuba kuba nti bana imwe omwenda okutuupinga ku mikolo gino either we nakolaku omukolo
0: oguwulire
4: otuwete obone wekijja okukosanga ogwono ine so nsaba busabe abawagizi baifwe tikulobera kwenda gyoyenda aye mwende nijyotayenda muwe ekiseera abiseewo ekikye
0: ekikye
4: ekibi iwe kyoli kubonako ekibi ekiseera ekyo because yaba eri yali kukibonanga kirungi ino aye lwakuba nti imwe kabiri mumala mwatuwamba omukolo gwabagwe imwe oba oli kibona buli battle de twaganana bambi abembi twemba bulungi abembaire buli muntu era niwemba nze ng'obandagaye na muniru indiidi ojja okubaawo kaali kwemba ebintu birungi aye weebuuza lwaki ekyo kibaawo ekyo
0: ati byoli kwemba bizirayo
4: ati jaja neleto watusina biki bikivwayo wakuboti buti
0: oba niimu omuba settinga
4: be
0: wategera nti oyina akabondo kaawo nti okuba ti mube wali mwase
4: abandi bakikola olwokuba nti tibali
6: na content
0: ya Mazira amala. Music amala
6: ejo bachikola
0: ntige bali bachikoze ku
6: ya bali bachinkoze
0: ku nani yachikola ku kino moche chakukola ku koberensi twendo demo
6: cha, cha mugenzi
0: cha David Baisi ba kusettinga muku
6: yali ingana akabonda ako
0: ngako kaida kukwasa bwase
6: kwasa bwase aye katonda yayamba
0: ntinze
6: ebirowozo ngatibaga
0: songa muku kwaso ko beda kutola kumulamwa
6: mvoeku
0: oleke oyembe ngoyembe sabusu
6: aha nombe era na awaga bwange ngo
0: tiringo mupira ndi olizamba biti muzani ba muvu mavuma ave ku line
6: awona awaga bwange ngombe ko batifadi ayomba ni
0: no, ni David Baisi
6: aye ngate ngakwazira kuyomba kuli yao ngeza kuyomba iranga bwetumala okukuba twagana ne yetu ambalira muze isuka yesuka ya ombi sisa mukwe gali aye ngabwe wali omwidi aye ize byo bibawo aye ngate kabindo muwagizi tidinge
0: tukwe bonga nga wakaye mayatu kuba kuwanu lumwati nibe bayomba ngolundi ngabene bayetesa ati buli mnatu wetese muka au wendeta ngatuyomba maongo mukolo kuchanganga
3: tubolese
6: abawagizi bachi twalati fadi mwembi ayayomba ino atenga ne chintu echo kubiri kan chikobere fanta nti dinene mbade tuyiya oluisiyo yiya muino nti ajja kuiza kuchi yenja kumwanu kulantia
0: yezo
6: sobuti womuulirisa waida akabati ha obayombye bayo ayenga ate lwemba no lukwanu kulalwemba lwina alwo obo kitegeere ayenga nzenza bisera ko ati atokole kino okole kino no ayemba naluyiya ntyo ndiruja kwanu kula ifo che tufwanduru nze nga oluogera ku kigambo kiralange nduru ekuba ati avumye ati ayombye
0: oba wena wasettinga ngabo ngabo babwanduru ngo ba niwo batoyogere kisesa geba kubendu ati
6: olikubona fanta emikoleji singa ifo abembi eliyo audience
0: abembi abembeire
6: aha abembeire eliyo audience ndi aba bavunanize baba kyaime mu butebe
0: niba nabo mukirasha
6: le niba nabo mukirasha bona babeyo butibudirogema audience inga ya banabo butebe iwo go mukoloba oli kugwemba
0: aye bro bana bashasha
6: aye buli bana abo basumbuyi era oja kumalizanga wo batako ebirowozo
0: saba nange wena oli nga toti ama mukatebe ku mukolokobe yo mwemo muri baso
6: abo basumbuyi era baba basete
0: na bagiga mbabona na batero bafuwa sente sente de telava ma babe merera odi nga abati ama tibatera abo wasente
6: botere ne chindi ni chino ifo abembi
0: yezu
6: tuli muobu kodi obu nondi. Kasi obu nanga bate kuzito hige. Ote koko koze so mtu wenama gezi. Mwile ntia mwecho. Buti iwe uoba unobu suru obu no. Nganze mpafuante yere. Nte mwana gememitu walo jine ikumi.
0: So awe nao. So ababe hile. Mulino muze.
6: Tinze.
0: Ote tolamu. Ndi jolikwe tolamu. Wendi wano programu ya ababe hile.
6: Yeso.
0: Ya kusomesa bantu nakutegera.
6: Yeah.
0: Mugema mwino muze. Manager weso yabonanga bali kukulebya ino wale. Ya bala wanene obwengu byeta no itanu mitu aloti 10.
6: Yeah.
0: Yabitele ya wakoleta kati oleya ide akufuwa. Weze gini?
6: Yes. Yeah.
0: Kati bulwaida bakufuwa ba dizayo. Yabitele diti. Ukuta au vibe.
6: Yeah. Aha, ne yo vibe. Abantu awuchi bachikubitirile ku. Ngani so, wolo luna kulukuru.
0: So buti omutero ofu wa manja ashira falimu abo. Oba yafu wabia hidala.
6: Ah muna. Manja ashira futiso bola muogela kutiye na alimu abo. O yafu wa sentede.
0: Anti buti yodi buti niku gerame inagatero ofu wa ini.
6: Afu wa sentede. Daya atela.
0: Dara nikobe kengero mfu wa ini sentede.
6: Aya atela yena. Ngani uembe la kekolachi.
0: We
6: mubiga kuyabo nanga be
0: yabitere yakubane
6: yakobati mwana
0: nija kufuwa
6: ndiye kufuwa emitwalo 10 ayetola ku mutwalo no bugo
0: bajoga
6: bajoga yeke yakufuwa uwa wensi ya sagamba
0: somuti we obalancing era muna kuwero musambu gwange
6: ayenze
0: katonda eyo nansonga buti we nsonge yindi kizibwe chindi
6: ekizibwe chindi baba
0: m
6: chaba mu bantu betu kolera mu emirimu ababa tugula bakiraya anti
0: ife
6: aha ekintu kinonga bo kobye anti embaire chovu oli kubona anti tuli kuchi forcinga paka mumbera yona yona chituke kumutindo omuntu gwe yeyagalira mu
0: chovu bona no bulirwa kubiri bayino ulirembeire
6: chikuba chaba mubire inti bakiraya anti baife bakali nemberere ayidukira anti nzo kukuletera omukologo guwome bulungi nti koko bana abantu abaswike 10
0: muba 13
6: very good
0: kubanze bwen batigeka tuli 13 wabuze tibona man aye ngoka ali wenawo abantu ama 13 Nikwenda lwalero bana mwana mtuka lubiriza
3: mwechidi
0: fotegere nikwenda lero manager mutemente mena ko ensing eri kuulira oidinga echito neino makumyasa tu aba ko ati igundi ole ten igundi ole mutukobere nikwenda muntemere ka abantu ama 13
6: aha
0: bajawa mumbeire tutandika bakubembeire baba bameka wano
6: kulain baba muka baba
0: muka aga aba kugete kala bakubenga aba era munembe do mwembi baba bameka ababakinga
6: ababakinga
0: mm
6: ababakinga bagalala abo namba nabachini
0: babanga bameka
6: bala abantu bonga 15
0: be
3: banje
0: bebe nze tibo na kuachi 15 abachina abachina twasobola kubangalo
3: banje
1: kitu kino ti changu
0: mm
1: abachina bano tubane kisera twakati mujye musibe
4: mujye
1: muteke teke buli muntu abe steady
0: butikango bera
1: ya dachika di woyira iwengira ngombazo
0: kusiba manager woyira bakubenga runa baweza abantu ezabwo nko abantu ama 13 ndi bakola chikuchinuma okwo
1: ati niza ku setting ama china tute ama china getulina
0: abantu 10
1: abantu 10 abai 10 nabatia abai 10 nababiri kati abali kusigala wansi wanunga bayikiriza mu lwembo olukubali kukubirwe kisere
0: be mukendeze mukarubya abantu
1: twa sala twa nabatu nga Luis tubanasa tunabatia
3: abatanu
1: twa sala
0: abana ma 13 muta abantu kubadeni eyamani ayino basasula ayino bafumbire mere ozegere
3: mwemeralikiza
0: abala onti chiro abiriga chira abiri agakaunga gaba beere group onda yababali ya muchira atanu nabada akaunga group ibi
3: group ibi
0: ategere omuti ere chira asatu
1: yabivurwe bya Luis twa bakubiriya
0: Atira ne sente nze bulwendeke chivulu obale mitwalo abiringa gali kujambu byakulya
1: yeah
0: otege
3: wechiri
0: ayi mubaka bantu abantu ntuno mweyi yawo be ba manager ba magrupa agembe ile mukalubya naga amazima mukalubya beti kwerwana bani kulwanirira aba batekeka because omuntu aba no mukologwe ngaini budget ye ya akira 5 ga mutiere Olijegera kai tubale chinene ino chukumi ndiko gera ku ife otukole bikola nga tuendembere de nino yabala tu ichire chukumi chana chino jakumala omukolo gwange yajjo kubalembere ya wali elimu abantu 13 yabalembere ya Yazidi elimu abantu megatia
3: abonka
0: asatunka aga abantu ama enkaga kuchiro chukumi bali yakuchira imeka nga tuli wanonimu
1: pagano
0: golooza bali yako imaka kuchikumi
6: edo
0: mutyere
3: akatone ino
0: chira chiro gati
3: abiri
1: aye chindi ikiriza kusaseko chindu chiro
0: gati
1: jepana ulira kusaseko chindu
0: chiro
1: ayo chindi nga tunzo kuja kumukolo twavwaku
0: ngati mulire
1: tulire ngati delivery
0: bwemba timulire
1: era ulira akavuyu ulira
0: mama timulire echibao weno chidi ntimuyomba
1: be tutuyomba era bwana tutuyomba embeleke dilivery

0: Ali kuchina na mna na kwenye mukaga tuke yongera yomeiso. Andi kwenye mtu tase. Ndi kwenye mama mtu tase. Ababa yebanu. Kumukolo. Bako saa. Mumbere yokulia. Obabe. Kwa manejari kwe wosa. Omundu wa teke kaka kolo kwenye kachira achano.
1: Ababele wakari
0: ya kila hali. Bari ya kila hali.
1: Wabili na itani.
0: Wadeke, ya jau marizanga ni ya mwene mukolo. Tanile.
1: Kutindo ababele.
0: Echolo kane tase kuwa ulirisa. Abene batukobele. Embele teka teka. Baba kose yo mumbere yo kulia. Oba mutambuli dao. Bita kuziro msamba na muka gata. Anuchila na isadwa sabi. Na isadwa yeye bintu ebindi. Tulikuwega. Yeye bintu ebindi. Yota jia kuwaka na. Nga tufuna kuniba na ife mumbali. Batukobele ako.
1: Batutanga.
0: Muko saba ntu. Kono.
1: Mbaba anji.
0: Mbaba anji. Alikule ini.
2: Aladige fatu.
0: Wanji sebo.
2: Wale kuwelezo wete tebo.
0: Webale kuuli. Isabu soka tusete yo.
2: Buso gatu sete tujivako baba tukenda ino.
0: Wama, echibu uzo chite gaire.
2: Ono musa bampala na ikunda maibu district nga vlido.
0: Yes, ebo.
2: Tujira, otibakosa.
0: Tibakosa?
2: Be.
0: Ama ntuwe nga gabuchile ngo ina chilo do chukumi.
2: Leche, ujote gekao muko nungo listed. Musa bampala na muweleze.
0: Musa bampala, tote geka nga kuku babeile wani.
1: Musa date geka.
0: Ayyo, date geka mwene.
1: Oli tukovera.
0: Obakwe. Olibeta mwoti bana mudiye kuka. Ali kule ini.
3: Ali sebo.
0: Wanzi sebo.
3: Ono chiali muzamiru ngati kuka ya busa vyo ne disikiti. Ama zuma kweta agisa. Kwa hini wakosai munu muku lugu alaba. Kwa hini wakosai wakosai mili mungi amani. Munu ambaide. Mio chifu wa muna.
0: Hei.
3: Badie.
0: Badie mulie. Badie mulie ngatote kekanku mbeide. Aye ngote kekechira atanu gamuti ere. Obale sekudua. Ujoma iza abaseka na wali yomba.
1: Abaseka na wali kuyomba.
0: Tiinga wali soso wa siniya
1: mu. Siniya ya nemu.
0: Ali kule ini.
4: Halo sebo.
0: Wanji sebo.
4: Wanji oke siwechi ani hagalo.
0: Ye sebo.
4: Muna bakosi ya.
0: Bakosa.
4: Ino.
0: Hey.
4: Hey.
0: Sobo ti bakendeze kukubantu.
4: Bakendeze kukubantu.
0: Kale sebo webale kubangoliyo. Bana mukendeze kubantu mlibanji. Hello.
5: Halo fanga baba.
0: Wanji, amubambe
5: mbachakumu.
0: Yes, sebo.
5: Ababa ili tiba kosolo ensonga neno. Imuomu wabula, muida baba kwa wate haba na siyama kumiasatu. Wanji okuba leme renga bali nkaga. Ndega ni wayo none chiyumu cha bali ya ino.
0: Ababele bali ya.
1: Icha mbako ya wani.
0: Weba ya kubakwisi mle mumpa na muta kuno kuredio. Ya bitao. Ali kule ini?
5: Alo sebo.
0: Wanji sebo?
5: Ama ina nize mutati yo wa kukubwa kanda mayuge di sikiti.
0: Ye sebe mayuge?
5: Tiba kota. Kubango mkologu wala bantu. Ipeche tuenda tiba tuenda.
0: Oba tuye. Gwela banko ya
1: bobo tuye sebo.
0: Babeile wonka.
1: Mkologu wala bantu ayete gwala babeile.
0: Obe ilo cha mzei. Eri yaliyo. Tumute yo. Ayi. Muniru. Mumpe kupa no omukuru omukole mukom niru
6: ande muniru bukoli bulele tino okwebi
0: yesebo bukoli bulele muniru a manager
6: yesebo
0: ekinde
6: sho ositese sa kupolonti ayenga abantu chitoko aba makumi asatu
0: mutukosa weno oli mubeire mutukosa babe
6: ayenga egulubwe betani sokulia oli munabandi abaidiramu
0: bawe era makumi atano
6: ayenga tina babaire
0: bulite betu litesa mwekeza gana cho mukendeze muku bantu mle
1: yesi
6: mbaliyo muku lwegutuka wabalange mbaire swise nga chetagisa bantu babati baba
0: aye mumbere yokulia
6: mbaire kukulia
0: so mwikiriza
6: mbaire tandisa wu mwote lekile chukumi mwotu ngati memukata metaina avena wu
0: buti mwotu ikiza tuile yoku unone yei datu wafumbi renga mwogo
6: baba ayo fati mwla mwisa ino
0: muniru
6: baba
0: mwkole nte kateka mwkoli ule ile ndi kuja kujichazoro kubiroru ida mwena
6: tuzabu zimu
0: kare mbende ino
6: amina sebo
0: kare eba mweta muniru yena ni wane faba ababukori ayo jata kumumute ojata ku mu vibration kabaira ako kabaka yetu kosa ari kulaini
7: oje tiwa DJ Fanta
0: wani sebu
7: kole kutuweleza
0: bali kuulilisa bazibu
7: abasoga bana abato
0: ono bamweta bazibu fadi ti muto sebu
7: bazibu ari muto mia kasa tu
0: ndija kutola ku ndi muto
7: ah mukulunga lano
0: eh
7: abantu bano baba abantu makumyengasa tukangeze
0: yesebo muko
7: ndingena abagizi beira abantu ke bali bona ba container atoba ime
0: chetuliku ama kumiga nasa tugakosei na abantu bagasale
7: bakendeze ku baidawe
1: tukole bemeka
0: akaye baidawe mukendeze
1: baidawe mukendeze
0: mukendeze
1: eh
0: odeke kwa mukosa bada muko zerali kulichali wake yate keme akani blood ababeile tibenda kuli akawunga choka yanko bad ababeile bakosei no ono nani no nani ansoke kamuti inga wan ali yavo bita banuli tukulamwisa ali kulaini
8: ndi nse changwa
0: yesebo
8: muna
0: wanje
8: batukosa
0: so bakendeze ku
8: bakendeze ku
1: kale
0: kale
8: ate kirungi
0: yesebo
8: bano bota zizolo alero
0: yesebo
8: nsimi ba basiramu ayeri yomuna baba abanwa obo lulese kuba zena nja kukumikolo ojo kukolo oti katimpasi gala mpo mwenge atika hili matana kwa chukulu baku bebi gogo vame nebitu mase nganzo mkule mbezo uwe chalo na kwa ndika hindi matana kuno
0: mbobe mwenge gala babe ile chao batukomele kuu
8: mbona bagie yo
0: anti vogele elopolo gula mnange ya mazima
8: sebo
0: babe ile chao
8: babe ile bagie yo haba gumbu
0: haba gumbu nina chinumo cha sowari nga chinume chikasi za kuwa atikube mikolo wanuni wano buli weekend wabane mikolo era weekend wabane mikolo esatu kufaru wakutanu wabane bize so yeah. Muba booking anga chisela chikali yeah. Onzo booking anga wachi tuwalida chinume chaso wali chilina ababeida abalunji abali international mbaba chemenda kumuba smart
1: yeah.
0: Nga chogira kwa nulumuke mzirao kufira yeah. Kumwembi
1: yeah.
0: Muba smart ni manabembe abembe la msuti endala yeah. By the way tina yeyenka but ya babaire abebu so gabo na bona muba smart
1: abembe ababaire
0: timwembe la mrugo lulala uregere wotuka ye munirwere niwe ida yasuka yemba kumsuti ere yatu samyera kumukasuti ere wotuka ye wakayima so chenso ko basimaku muba smart uregere chindwe cho
1: lwemba lwembe la musuti
0: so mwe balino kubanga chindu chimwe mwategamu timulimo lakuba abaira ngole bwake ati batambuzanga bigere. So ababeire omubeyo nga mutuka kumukolo mwene mukolo nga mumukobye abafumbire emere mwamusaba walaji mwene musaba sigala mulibazima kubyasatu paketi imekene
1: da sigala
0: future malamu paketi imekene walaji techi domula chilala
1: domula chilamba cha walaji mwuliko ya sana imeka
0: bakwila mwene mukolo muna ababeire batuse njine kuwano nila walaji
1: walaji.
0: Ah, buso gatu seteyo ndini yo omwembi fadi olalero betu chaliza muku wano atukunyumya nyumya muku embozi dembe ile ko chetuenda kubange mbeire aneni ne ya music ye busoga ni music wa budada boyfe tusobola kumule kulira batu ino mtu ala mu buntu onji ndi wano ni future promoter kaba kasi nze ku promoting endonge ye busoga naba ni manager weiswa manager wechi numo cha sowali kubamu kuba manager banji but kubamu obale ni muniro yena ni ba manager ba bukoli bule ile ayo cha bukoli bule jaga namu nga ba manager bali ngaba na ayi nga bage magana ari kulein wanji wanji sebo kadi ni kwenda gama yoku babili bonka tukata amla nembozi fa tukwenda kutola uchine chemere chemere chino chemere chino future tochi bonanga
1: chemere mona
0: batuniga ino
1: batuniga
0: kwa blaza ali kulein
8: ewe muko
0: wanje sebo
8: ono gamie mukisa jana sani okuveka nyana mayu kati mdije kwa
0: yesebo
5: Nzee mbona ketiba kosa kuwa uwe nsoka. Kuwa wata ya mbali yeti.
0: Areba naba kusaba emeleba kusaba sigala ni walaji.
1: Kusaba ni walaji. Budget ya wajikosa.
0: Toba mbona.
1: Budget ya wajikosa. Bana
0: bakosa ya babaka wa mantunga batontono. Oso ulo bagulia ya paketi wali ndala.
1: Aye mantua nkaga. Era
0: asatu. Hey, oso ulo bagulia. Aye asatu asatu.
1: Nkaga.
0: Kati ugule minuwe nkaga. Mwena. Kuli minuwe pozi kwenye kugwa sigala. Tiguli kuluku. Oli tege. Ari kulei.
9: Yes sir.
0: Wanji sebo.
9: Nwa marida mama dogu senzire udaka.
0: Yesebe udaka.
9: Muna angave mbeire zanji. Vesare kuwa befazali makumia aviri.
0: Makumia aviri.
1: Fazali.
0: Ebudaka.
9: Muna ayokulia vakosa ino.
0: Teitanko ko aliyo.
9: Aliyo msa ino ila tukubengoma.
0: Omu kowa yo DJ Fanta akumetile chikusa.
9: Ya kumukowa ila mene tuwali mchaza kwao.
0: Njaba kumuchaza. Teitanko ko. Aweni bafadi beyo. Ono ni manager sura gwendi buzanga. Owe buta manager.
10: Yes sir, Fanta.
0: Nabi ta onge chizindalo chizirao.
10: Yes sir.
0: Yes sir, oni manja sula.
11: Sula ya.
10: Kati chengi koma.
0: Yes sir.
10: Abantu abo kukuli ya boli koma. Bajaba abakula kutia anga palisa. Abawa kiziba ano neleza paka palisa. Diba suko ya kuli ya kabawa kiziba palisa awo.
0: Anti, yene mbira, mbamane jangwe mbamane jamu ino kubida abawa kizimu ni muna. Umutu ya tufu mbire shire itanu daka uunga.
1: Kikomere abawa kizimu zirako.
0: Aye, bene imwe, mbala mwasaba sigala mwenge.
10: Abawa kizimu ngeri ibano nelezo kutie yunga. Enge yo palisa na tukome tili nyinga.
0: Yesebo.
10: Enzo nisi bagemo kuli ya abantu wame nebata bakumere kwa za supporti mwukuma noneleza.
0: Be, niga na maku miasa tu, mga funze funze mwuku.
1: Yesu, wabai kuminabata. Asa
10: tu zika gira.
1: Ah, gawira.
0: Gawira.
10: Eti kezi ya maku miasa tu wako. Boli kubaka nanya, boli mtu waba nipe ye wali na mwuku lopu endo kuwa mwuku mwuku. Nekia wa machina kwa izano kuwa machina.
0: Be mubetimu nganti bazani wa mpira babayi 12 nabo.
1: Ewe wewelera mutya.
10: Ejo tuitaji tereza tweyangiza tuitaji tereza.
0: Kale manager Sula.
10: Ejo mwebale uweleza.
0: Kale mwena mwebale kutubulirisa.
10: Ejo.
0: Kale mwebale kubangolio. Oyo yakobye beidachi tereza. Mbanange muri banje.
1: Tereze mbanje.
0: Kuba muntu abe kubadeni yakuba fumbira mire. Acha se mna leta yoku walaji. Ati simanya sigala.
1: Ya paka da sigala.
0: Be mukendele muka makumyasa.

0: Aye, Mundiki is Ngamono Yenka. Hello.
1: Hello.
0: Why is it?
1: Wesa makenke na malembe bubwe.
0: Yesa be na malembe we waka.
1: Oyo ni kwaje kumene fuadi mwisega.
0: Eh.
2: Yesa bo.
1: Pagize ni mwabisi.
0: Mama we mwisenko anga ategeza fuadi wa mtavani wange.
1: Yecho.
0: Mm, yesa bo. And just
2: kutubonga
0: kutubonga ku. Eh, munanga asemba yo.
3: Hello DJ Fuadi.
0: Wanje nyabo.
3: Wewe
0: alo
3: tuweze
0: mstavive. Obale
3: Niyo zibadi umadye mwe zinobiyo kubendo ngeno Evi umaye va tivi wa hile jo tivi numa Mwantua ya kuzeku wa mukolo
0: Olikubo na mchala samu
3: Iya
0: yeah. Ifendongo
3: Iya yeah.
0: Lumuna likukamuka mu disco sound
3: Yes sir
0: Nganga kula kubidongo Otu ukawa babu za diba DJ muliba meka Otu liba tanu bakubu za okula mlimoshi Ati instrubi umadye Katuje ni DJ Tuje kunono Aje wayalinga Bendu dabi estulida So Wakuke ndeze makuba mungalo
4: Tole kwa bengalo
0: Tole kwa bengalo Rinaku kwa kumukolo Abu wakisiba tuwa mbengaku
4: Maida gaitangaku
0: Ode genyabu Naka mazima Lika soka tukomeka wa masimu Ainga chendi saba Utupanga Wakuke ndeze akumula mga Abengalo banu utupate tenkani Atupake ndeze ku Nga wachiri abu wakizi we babao Nga tusee abu wakizi Utupate mjire na wangisa Abu wakizi wafadi balio Kamaka bana musembe bantu numero vibe kwa kupira kupira ka za mwanzi za dema. Aye mwetu ikaba kupenga lo kuvwa kuvana silalo.
5: Omwagiza ataza kuchikomu.
0: Be, ati kan kupira ku chinu chitu. Ate omwagizi mu mukoberera wo. Ndagera. Ah ah, obo no mtu wa identity kupenga lo. Ti take anti muna.
4: Njo jakulia. Njo likolerera kulia.
0: Ndagera. Olikunumirwa.
5: Olikunumirwa. Olikunavo kuyamba kunga kwengile.
0: Abe. Mukosei na abantu. Era ndi kusaba bukoli bulede mujo kuidano ku lwa balaza nga mmu tukobere muti mina abantu amakumya satu basaleku so manager ba bukoli buli ali mu bukoli bulede lwa kubiri ndi kwela mujo kuidano kebeka muti mina fanto mulanga gwemwa kova twakendeziza ku tine ku mina mukaga amuntu abajeti ngati kwe maleta kubako abantu asigalo mukaga paketi ibiri
4: ya kula
0: aba wala jikali tatano Ayo mtu
4: akula chidomulo chiramba
0: ushitegera so chizibu chivire ku chizibu chindi che mwagana mumbeire muno bamuzai
5: ba likuira ku yaka
0: yesebo kaku kasembele bulunji
6: kagano chizibu chindi
0: yesebo
6: chiriera muimwa bali kutugulanga muli kutugula
0: yesebo
6: waida mwatuka ku deposit
0: deposit
6: Waru ako obusente oboli awo obutono
0: obutan editani kibuga
6: ale ekizibu kintu tuli kuchaganira irala na dala imwaba ikusiba ebikali
0: ebivulu
6: ebivulu lulala twaja na kisereyo kiguru ole yaru ako obusente obusoka yaba kasi gaiza ekinene Mbona tuwa tukali kumaliriza kalu mwike.
0: Ngachimusazi.
6: Atika ila ugundu ugukali.
0: Ngachimusazi.
6: Tuwa tegerai abantu
0: balimu. Abe, jokera mazi.
6: Abantu balimu. Abantu balimu.
0: Abantu balimu. Ndasi yaba kubwa kumutwe.
6: Yatu kubwa kumutwe.
0: Adimu, obula mbwamu, obu kuminkiza ne ndoza majitola wa. Nti mkube, omwe mbiatandiko kwemba. Kuborundi amachi na gatandike kebunkalifu na balance
6: anti olikuwa nakati omuntu aida yakwati muna ka twaule mugati kankugenga ku dined soka wakatugeze tukubira mitwaro nkaga aida yakugako mitwaro gatia
0: asatu
6: pegara mitwaro aga asatu akatia bo otuka ndi kujja akugako esente ndi bo otuka yakugako 10 ha pegara yakati maliriza kasi to maliriza pa balance wo ndinaye kujjo kumaliriza keni bwo kuba ko isi mutiri banga
0: eh
6: kyoko omuntu yaida yakugulaga ka aiwe tumanye uwe